0: choya gala. Uchifuni la unonga anti ajati nze chama zimanja gala sente sente zibuze banange sente jeziri abazinonya bazifuna nti omwana ayinzo kubereyo nakukubira simu nakugamba ajati nze nsika chapati na yendifuna ku sente no mugamba anti a oyagala sente kwa kubide simu chikoze echi
1: chiwede
0: ogenda okuddamu okumuliza nakugamba ajati ndi bweri nginza kuleta mali
1: ngakati musubuzi
0: nga musubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abana bwe babo bulungi
2: abandi chapati
0: ngabadde mu chapati
1: ngali kunyonyi
0: ngali kunyonyi nakubira nti onzijukira ajati yenze yakubira bila wenti ne wenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kajati soko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
3: 0795592 ne 0795592 0795592 Nezira msambu mwenda ziro, atano mbili, msambu mwemu, abili mtano.
0: Nze bulirwe mu obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira na kabira na gamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlord abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati newe za mkasoli omu mwana wede labana habana mwana jeche habalisa
1: mwana asasule kumbo
0: kugano ulirango omu zadi ngukwati duwa kono mga kasoli muvemu
1: nwa kuchokola wawu
0: obula mnebuchuka uvuli yao nga kubide na kugandhi ajati munange webale embera ya chuka to ulirabwe nyola
1: ngalimu moto kolu
0: ngalimu moto kalimu na habana be
1: nga kasoli nga yavisula
0: nga yavivamu ngebele chuse mkabanga katunu nsebebebe nyumira kwanga bwe mubo bulungi
1: kuchusa bula mubwa bwe chikusanyusa kuchusa bula mubwa
0: kuchusa bula mubwa
1: byali obubi
0: byali obubi gwe bwobo uliango ganti kino kigali na dela njagala nnyo omuntu ngo yogera ku nsonga ya senti kwanga bwoba ne senti
1: buli
0: kimu kitambula na baganda baganda nti ekiremo wa senti uwenka
1: tatakota wana
0: tosinga ne bwoba ne senti
1: tatazo suleri
0: omusajja omulungi omufuna bwoba ne senti nyonyo jirinya bwoba ne senti ula muza uru ya gana
1: ne mchacho tula masu ne uwa wadeto saba
0: kugami enti nkubile simu zangi
1: aja sizitudile muko
3: 0795592 ne 0795592 0795592 ne 0795592
1: tuyanzanya jati tuyanzege te waliwo ko gambuli muntu ye nadala yo avabu vyeringa kubasimunge mbere echo ko aba waliwo ko boga anti ayo yagira ati oba yazina ko nezigwa ugwe totawana
0: kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu tojja gamba nti obono gwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumiddwa obwavu obukoye kubeli yoli omuntu avuma munno obwavu mbutufu na ulianga ye chai gwe bwowulira nti obwavu obukoye ugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyenye nti ajati kino kwetagisa nti atajati sina transport nti atendi wala nnyo nze kobere bweru kasite simwe yitamu nze mba nkubuulira ekyokola nti mwana wange kola bwoti ne bwoti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukugamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
0: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
0: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri sente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ngambe nti ajati nti kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasito nkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0795592

0: bbiri ne 0790 52 751 25 0794 59 272 ne 0790 52 751 25
1: Tuyanziza nyo tuyanzige. Ngawe nakusabi ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kilize. Sima nyovo ude una tusoboze sa. Nenge nakusaba bantu mwena wali wano. Wema kwa domu zindalo. Okozeseda chika bili ya chinene. Nebano wa soboro kolachi. Okubuza ako kwa ajati. Kubanga hawa mweta agamoli banji. Kaso keno mchalo no. Ye ya sose wano. Ngawe hizo ga programu ya agendo jikola. Bane ya kwe sunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo guo mukubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabangako
2: nkikiriza ono gwenda ba wano nkikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na nememe yo nenje kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa kadde kulabangako njja ko kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe nkula na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira ga kubiraji kaka nanzi wentu wenkula
3: bananga aja maimuna
2: wanji nyabo
3: wakubako chona chengamba nchova chino wachiri nzikiriza akasumuluzo kani mkakuwe uwebu
2: ndavira uwa
1: ya mwato kezo nazi bako la chitu mpuku
2: chama la ufikum
3: chama zima chalo ya chuso ulamu wangu
2: ya gana kuwe ye
3: chachimala ne kadi yinu ukakusisa dalanti chi mwe natege benga
2: Mungu akongere
3: bulijondo otakulabako. Beka katono kenkuwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mkwano ne.
3: Manchira chendi kuwa
2: wojozewo. Bala kalau fekum.
3: Nzokutegera.
1: Akole birunja simibo.
3: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Kamani si chainza kudangulu.
1: Bambi.
3: Nenda mfumbira omusajja wanga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina wakiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
3: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali bato
3: aha ayetu atefini nazimba kubanja sijakola bikozi business tukubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechi dako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo kwavulanga bo bagamba kimu kwato mwana wo muve bintu yo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mwana
3: ne bango bana abana nga baga n'abaana bawuli ambwe ngambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi nenga omanyi ti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimba kinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi nempulira ng'enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitege embeera nenyinza mange nambuuza kyeki
1: ani atagyeko simu tuzigyeko bannange
3: bannaye munatusonyiwa naye nziraba mukyalo e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera ega inambuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katikakutte mu nyumba baŋŋambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka naŋŋamu naye beeranga awontulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kugamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja nondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ŋŋende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo mba ndi ku rediyo mpulira omukyalo ono
1: ajati
2: maimuna
1: kwegamba owulira erinnya lye n'owuliranga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo ajati maimuna.
3: ngamba nebuli jompulira abantu abenja olu nayo mutima ne gulemera kone ngamba geza ko kubanga ya gamba anga kubaku kubisimu ngamba taona alinga chigonzeza musinga ngambye ntijangu
1: bibadiga
3: neka ngambye kubaku kubisimu atenge ne wala mama wange yageza ko kuntambulira nenga ati wana onagamba bugambi kubaku
1: kubisimu
3: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nachusi zao
1: noso kukubira ajati mai
3: yes ni mkubira ni mugamba ajati nsongeri ABC omusajja yamfako wabana vane merede
1: sina wetani kira aburuganda
3: batu wale yobuganga
1: ni
3: maziga nchidivina ngamba
1: bangamba atedo wa sekerera te ya kusekerera
3: yanga kugamba engeje yali ayogeramu olaba alinga oba ayise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
3: ne mugamba ajati wakiri obanzi jebuzo nkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
3: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kuona omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
3: mukwano gwange naye nemera ko linyojje linyojje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
3: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirire enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mkwano wanemede kwa jangu taxi nsigala mwa omuntu omu mba mfuruma kondakita ngamba mama wera bidde mwensa uyu ni magamba gaba gamba nze oba mulala ngamba ensa uyu jadi nanji kwata kwenna kumi amaso katenfe katenzi vike kubanga nakwate ensa u nine kweke bali ndame ensa uwe stoni nga wamuli umutu guwa mtu bachichi banangu okusumulula kunsa omukama wangi era njagala okutegeeza nasobola okugula kama kaga wedde
1: bambi
3: nensobola okubanga ngula ne motoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola nawe okunyola era nenkola kine ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
3: ndaba okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejanmpulira nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: Hajati kerezo mwana kwe kuhaga
3: yonu guma yenze munange yenze nabaga kastonku vide simu yenze kastonku vide simu nyange chokola manchi dina wena uli dente oje kambi neda kanyende kafisewo budi wabali imba obate bali imba kubanga mchalo uchaku asika mkama ya nyambi elabu ya ntuse ne unyiza unyazi nasi tere deni inga tatulide ninda imiligo kudamba sinani ndia
1: wabale kusima mwana kweno mulabi kwa ne wabala lakati babo bali wewe
3: mwabali babu usabusa mwabali hajati wabale kusima mwana wabali mwabali kwa sangala mukave
1: kwa yanzi zaba nangu naba gambi dachika bili bili otote kumi
3: mwendo kwa yanu na mchala wendo kuziba
1: katufuna yu kari neku mulala mwana ya tuuliriza yoyo ajati mai muna
3: nzebio vio mkola
1: vio vio mkola kuka kazanyoki ajati tude muku nambaze simu kubanga mwana anga batuuliriza banja vietako kuchusa kumbeira
0: 079 509 27 22 ne 079 052 71 25 079 509 27 22 ne 079 052 71 25
3: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana chokola manchi lina
1: mbula munga wichu uka kwa
3: manye chokuko lira kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi we
1: obo deba nange bugenda kukulemesa ajati kafuna yone kumuami kari wachiri
3: kari na ya jambuze kwa katu
1: sabo sembele kumuzindala ajati buyo mbuze kumu sekendi sabiri musamu
4: uwe chiti wa presenta msanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndo guokoze nange mbadde mu bantu abo abadde beegomba okulaba ku mukyalo ono naye nsanyusa nnyo okubeera nti saawa zino ndi wano wetutudde ajati nsanyusa okulaba
3: kale ssebo
4: sibyo kya maama
3: bulungi se oli oti eyo
4: gendi maama
3: bitambula bitya
4: mazima amatuufu maama webali kuweereza
3: amina
4: nali sitisuubira
3: nze saagala mukaabe essanyu lyange ngunkubidde essimu ajati kino kinnuma njagala oddemu onkubira essimu ngugamba ajati ndi bulungi essanyu lyange
4: ebintu byenzize nabyo so nde kubiyingiza munda asikali angambye bisigale bweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole ogenda nabyo presenta buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange saali bulungi nagenda nempasa omukyala naye bano abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo n'olowooza ofunye eki ofunye mukazi nabeera n'omukazi omukazi yambonyabonya omukazi yambonyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyala oyo yamala n'azaala omwana nabeera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namumalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyala oyo banakubira ajat essimu nangamba omukyala omaze naye ebbanga ki nemugamba maama omukyala amaze naye emyaka ng'ena nangamba omukyala yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyala oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya nemugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyala amazeeko emirembe omukyala tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna ajati mai muuna enamba nagifuna nomufunyi ku mukwano gwa bamuyita mwagale ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubya essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
3: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba fe batubodde ajati agaanye
1: budde
3: bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
0: 079-59-27-22 ne 079-52-71-25 079-59-27-22 ne 079-52-71-25
1: kajati kagambo nga kambubiri ngo
3: kakati akagambo kensembyayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu kwekire weeyagalya mu nsi yo nga tonnafa
0: 079-59-27-22 ne 079-52-71-25 079-59-27-22 ne 079-52-71-25
3: ajati mayimuna
1: tweyanzanye gabona jawuliriza siyinza kusooka waawo ajati bwayogera nze siina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna ababaddeko n'okuba kuutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube essimu
0: 079-59-27-22 ne 079-52-71-25 079-59-27-22 nezira msambu muenda zero atano mbili msambu muemu abiri mtano zero msambu nya muenda atano muenda abiri msambu abiri mbili nezira msambu muenda zero atano mbili msambu muemu abiri mtano zero msambu nya muenda atano muenda abiri msambu abiri mbili nezira msambu muenda zero atano mbili msambu muemu abiri mtano
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
5: ino bwebera mmere
6: fala fuma netujobeza.

0: Kale mkulamsi zako hagwewe na jie kumideko chenda mumunana ka umuza munana ne chenda mutana ka umuza tani radio budu radio eyo muntu wabuli jo ne nkweba za jo na jo sobodo kubira ngate otosi za kengaru amachaguru na kuruwaliro yenze tamukede umalu anente kateka ya sports analysis atabe naba mvudeo ye timu yo ya serukera egendo kujia ekuongereyo okusokera ddala. Club ya Chelsea teyachise mu kikope kya Bulaya. Chonna. Club eno yemu kwezo teams oboli awe zibadde zatandika bubi season. Ye club ya Chelsea. Era njago kutegeza ko konti okuteeka we mbeera oba obutachika mu Bulaya. Kitegeza bingi eri club ya banafe aba Chelsea. Mujukire ntutandika season nga klabu ya Chelsea baino mutendesi Enzo Maresca. Era mukasera kano Enzo Maresca yomkwa abatendesi abatunuliddwa abagenda okubira nga tebayamba ko klabu ya Manchester City obo kutendika klabu ya Manchester City mukasera kano kubanga Pep yamaze okubira nga atasibula na echo obutachika mu kikope kya Bulaya oba ebikope bya Bulaya mu butofu kitegeza bingi. Season eya season eya 2023-2024 club nti yachika mchikope cha Bulaya then gatako next season eya 2024-2025 era njaga kutegeza ku konti season yeyo bachika buchisi mchikope cha Conference League oboli yao chibage na mas no kubera ngate bawangula nayenga obutachikira ddala mu kikopo kyonna ekya Bulaya ku club ya Chelsea twasemba kukira ba season ya 2023-2024 ensonga nyingi zoenzo okuloza koko ezivirde ko club eno kuba nti performance yaye badembi na damu season yeno kubanga ekisoka nti ekizibu kinzo kubanga kiva kuba gagga waguru batodbo harene banne abagenda masino kupiranga tiba kuwasanganya timu eno then chiyo kachika wansi na damu songa zaba tendesi Enzo Maresca siye mtendesi omubi goenzo kuroza kukonti timo ni andile mido kupira angataji kuwa saganya ni hubo ulia wa mateka manjo kuva kumba kama abe agamu limesu kupira angataji kukanya klabu ino kutuka kumutindo bogo bajeta agati na yomu tindo guwa jeta gichitegeza ndi omutendesi obwongo bwe bwali walala then neba nanyini klabu obwongo bwabwe buli walala echo kubiri nti tusoke tunena abasambi klabu ya Chelsea ekikacha abasambi byali yina dalambutufu abasambi bano bebali abasambi abatufu okubera nga tebakwasaganya timu enu dalambutufu abasambi bano bebasambi abatufu okulaba nti abawanguza klabu ya Chelsea obano okujitwala mu maaso ero mutendesa jali ya mroze abadha mutendesa jazabi aronso aina bingi byagenda okubera nga atatandikira ko kubanga ekisoka ebanga lyo na club ya Chelsea lyebaddewo ebadde n'abasambi ab'entomo abatambulirwako ensonga ye club ya Chelsea ate oba oliawo ekitattaniddwa na damu season yeno kubanga balina omusambi ogwo bayita Cole Palmer ng'omusambi ensonga kwezitambulira in fact tugamba nti omusambi ono tiimu atandise okubeera nga ata jeti kanga akyali mufubuka muto naye tutwakirako ku matiimu za genjalo kubanga n'omusambi Bukayo Saka okutandika okwetimba ku club ya banafu aba Chelsea oraza kukabya Arsenal era byetimba akyali muto nara niko kuberanga te yetimba obuvunanyizibwa ku timu ya banafa ba Arsenal ne kati jabuli eno inzo okuloza nti Bukayo Saka musajja mukuru nnyo niye nga te cheunyisa ali mu early 20s ye musambi ogubaita Bukayo Saka so kati omusambi omusambi nga Cole Palmer ku timu ya banafa ba Chelsea ngokiriza nti yatambulirwako ensonga ku timu ya banafa ba Chelsea njaga okutegeza koko nti bingi byoina okubera nga atokola okwongera okumumatiza asobola okubera nga atasigalawo nadda ku timu eyo kubanga ye ng'omusambi yavayo naflaga nti mu butuufu ayinza okuba nga ali ku timu ya Chelsea niye ng'omutima muwagizi wa club ya Man United ye musambi ogwo bayita Cole Palmer buli musambi lw'otandika okuwulira ng'avuddeyo okutandika okwogera ebigambo bwe bityo ekitegeeza nti mu butuufu waali alabika nga taggumidde
1: mutufu wali alali kanga tayagala wo kati no msami Enzo Fernandez okuvayo kugamba nti mutufu yagomba nye chibuga Madrid ne kabya Madrid nga team erali ebyo obutakakana ku team ku obutakakana nadala ku team mutufu ngalaba wali awuliranga tamatira nakamu nakeddagala gwonna omulunja uliriza so Chelsea omutende sagendo kuperanga atajja aina binje byokutandikirako aina binje byokuoza aina binje byokutereza aina binje byokola good thing is nti club enegenda kuperanga ngatesamba mchikope cha bulaya omaine pressure mchikope cha bulaya mutufe banene ama club zage bisere bisinga gale melo okuperanga tegaji with holdinga gale melo okuperanga tegaji kuasaganya kati nga club ya Man United baba de waka yensonga lwacho bolya ne performance ne okuda mchikope cha bulaya olumwe baddewo baladde waka basamba FA bavam basamba League Cup bavam then ne ba concentrate nga kuchikopo kati ne club ya Chelsea kwekuda mokuwera nga atesituka kwekuda mokuwera nga atetambula kwekuda mokuwera nga ate baji zimba okulaba nti club ne tuka ku mutindo abuli omugu asinga dokupera nga ate ajetagira ku obo liyao buli omu asinga dokupera nga ate ayagala okujira ba season eja eya 2026 2027 na yenga zezimu kwezo teams zizonzo kuruza kuko ezatandika obulungi ne toza nti okutandika kwazo obulungi kugenda kwanga te kuletera timu eno okubera nga te kula bulungi obo liyao nokuvuganya wa ground ne tugenza okumala ko season in fact mipira 10 ya gisembye eyo njago kutegeza kukonti klabu ya Chelsea wangu demu game zibiri ya game jiba samba klabu ya Aston Villa nebaba wangu la goal zali nya ya game jiba kuwata klabu ya Tunamotspa goal zali biri kwemu na yedala bogeza kuku wangu utunulida kuklabu nga Chelsea buchandi madebo echiti klabu no kuruzinga kumpi games na kuanga wako wa maliga mnundi gumo okuruzinga kumpi games msambunga wakubi drabu kubua ye klabu ya Chelsea dala ani klabu ya Chelsea gwenzo kuyanga teta andikirako okuzimba ensonga biebyo no Chelsea birungi se birungi mukasera kano naye katulinde tulabe kwange no season obo olya weenzo kuyanga te yabasalide dala flat yenze tamkede umar kwagaliza macha marungi timya serukira keje kuongere
2: sports Yabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sedukera. Kuru wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sedukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo. Lutandika no kusemvula. Buli chiroto. Chikulanga chinyuevu. Kwa tubanga tutambulide wamu. Stand Biki Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.

0: radiobudfm.com.
1: Ku Instagram
0: Radio Budu 98_8FM and 95.5FM.
1: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
0: Na ubira mukwabo abatambula na bakulembedde.
1: Radio Budu, radio omuntu wa bulijjo.
0: Twiga bwe twezimba, wano mu program twezimba, enwisa wesoka.
2: Edakika ziri kumi zezibula tutuke kusawa etano, kusawa tano ngabe nakutegezeza mpuliriza, tugenda kubeera na mawulire agava kusemazinga Africa. Oli credit y'omuntu wa bulijjo Radio Budu program twezimbe. Nze Sonko Jude muzukulu wa Kisolo. Yonajyo sinziro tuwuliriza webale nyo webalire ddala. Banaffa bali mu bibiina byaffe byabawuliriza bazite fans clubs, mwebale nyo mwebalire ddala. Abali mu kawuniro, kawuniro Radio Budu fans club, mwebale kuwuliriza radio muntu wa bulijjo. Banaffa bali mu Radio Budu fans club bali kyewuunya, waliye bulinda namwe mwebale nyo mwebalire ddala. Temujjanga okwo kye mukola kyamaanyi, kyamaanyi nnyo nnyinyini ddala. Kati banaffe abali mu Radio Budu fans club bijaba namwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Sawa yona tujja kubasalako awo tetulutongoze fans club ya feyo. Ate namwe abali mu fans club zizaffe ndala mwebale nnyo mwebalire ddala okuuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo Radio Budu program twezimbe. Tweyongerayo ndine mugana nge Sebowo Bebeyi yali mukunyumiza ku mboozi. Buli mitubu kutte tutye nnimiro egikutte tutya era ogenda gifunamu otya osobole okubanga weeyagala.
3: Ngabe mula wanti obubi bw'ettaka bwafuuse bwakalindi ensalo mwoyita onabo ogenda ng'osimbyeko emiti kikujjako empalana oba kikujjako kukayagana n'emuliraanwawo olw'okubanga nti yayimiridde mu lusalosalo n'asimba oba n'asika ettaka alitwale ewuwe, kiba kitegeeza nti obwannannyini obumaze obukomekera bulungi oleme kutoba na balala oba nabo bonna bagezaako kuyingirira mu kibanja kyoki kiraga mangu nti wano okoma ne mutakayana. Akati waliwo enkola endala yetusubira okuba nti omuntu yali badde akola sente nazifuna nga agenderedde ketugambe okulima ketugambe project nga eyemmere gamba lumonde muwogo kasoli ebikajjo emmere yo enkalu emmere enkalu nungi nnyo okulima nga bengambye nti lumonde muwogo kasoli sinakindi n'endaggu. Ekyomukaaga nyinza okuteekako bwe bayita obukopa, emmere esinga okubanga erwa mu ttaka kubanga lumonde yetakula akulira ekiseera kitono aba talwawo si muwangaazi ne muwogo asobola okuwangaala n'emmere endala sigadde nga gye ngambye naye ku ebyo emmere y'emirundi ena emirundi etaano osobola esobola okulwawo ko endala evaamu mangu kasooli akula mangu kubanga myezi ena etaano kutuuka ku etaano. Kakati muwogo obukopa buno mmere nungi naddala okugigatta mu birime ebirala ebirimibwa mu kibanja singa osobodde ogenda ng'obusimba mu layini ngo osala ekibanja kyo okulaga okusala mu ploti ng'ogenda osimba mu layini bwo buyinza okuwangaala emyaka gyonna egisinga obungi n'emmere eba nungi mu kibanja eba nungi buli gye bukoma okukula n'okuteekako era emmere eyo eziyiza enjala okukwata. Bw'ogenda ku mmere ya muwogo, erimu enkola bbiri. Oyinza okusala mutere, oyinza okusala mutere oba oyinza okumusalanga mubisi alimu nenkola bili oyinza okumusala nga mubisi oyinza okukola okusala nga mutere n'osala nga mubisi n'osiika n'oba ng'osobola omutunda kulejja lejja ngamba kulusaniya abasinga obungi abatalina mmere eweze oba n'abo abaali agadde obutalwawo kutagalana kulinda kulinda kufuna sente oba kulinda kulya mmere ekiseera kyonna oba kunywera ku kyayi oba mu buli ngeri kubanga oli ayinza okuba ng'enjala emuluma kamwanguyira okulya n'okasiika kwegamba n'otandika okufuna sente mu mpola mpola kitegeeza nti w'ogenda okumalirako omwezi era oba olina akasente kojjeeyo naye okutwaliza awamu muwogo ebika bye tulina okusimba ebika waliwo nase plus one ne nase three plus three oya awangala tatera nnyo kulwala ate emirundi egisinga obungi muwogo bw'abanga amaze okukulira obulungi ng'akuze takulamu nnyo aziiza omuddo okumera niweesanga nti emmere gy'olima temenya era osobola bulungi okulaba nti omuddo wano okoola nga yaakatandika okumera okutuuka mu fuuti nga oba kutuuka mu myezi nga ena etaano bw'atuuka mu myezi etaano olwo aba omuddo tegukyamukosa ate era bwe gubeeramu tegukula nnyo olw'ebisiikirizo ebibeeramu ebisikiriza ebyo ebibeeramu biziiza omuddo guli n'atwala ebbanga nga akula singa atuuka okukungula kitegeeza nti oyina engeri eyinza omutereka nyingi nga be nayogeddeko emabega mutere oba oyinza bw'oba ng'oggyeeko mutere oyinza okukuba akabunga ka mutere oba akabunga ka muwogo bw'okakuba n'okakolamu amandaazi kubanga batabulamu amandaazi oyinza okukola entambi oyinza okukola oyinza okufumbamu obuugi n'ebintu ebirala bingi olyoka osobola okufuna muwogo oyo muwogo mu eka ennamba kikwetaagisa ensawo munaana okufuna eka saate mu kukungula oyinza okufuna tani nnya n'olwekyo muwogo aliko sente nyingi nali agadde tugende ku kintu ekirala bannaffe abatuwuliriza waliwo enkola gye twali agadde tubeere nga tutambula nayo emirundi egisinga obungi gamba nga okujjumbira enkiiko ezikwatagana n'ebyokulima n'okumanya ebyo ebigenda mu maaso okumanya ku by'obutale okumanya ku ddagala erikozesebwa okumanya okuteekako okukola omutindo okugattako omutindo omutindo ogwo gwetaagisa ku bintu ebisinga obungi gamba nga tugambe ebirimu agamba nyaanya emboga mulundi oguddako tujja kubanga tubikwatako oyinza obbiyiga okubifumba omutindo okufumba ng'okola enva ennungi mu bijanjaalo n'engeri gy'okozesaamu ennyaanya engeri gy'okozesaamu obutungulu
2: kale awe tugenda okutandikira mu ssaawa yaffe ey'okubiri okyali ku rediyo y'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu tuli mu kwogera ku nnimiro oyina giyiso otya osobole okugifunamu wali olowoozeza ku ky'okugatta omutindo okukyokola wali oyo olowoozeza kyo ekintu ky'olina nga kingi nti bw'okigattako omutindo ate kifuuka kingi okusinga obungi bw'obadde olowooza naye nga bungi mu mutindo kubanga tekigasa agamba nti tekigasa kubeera na nte kkumi ng'oziggyamu liita z'amata abiri ayina ente emu ng'agiggyamu liita z'amata abiri aba akusinga tekkumi bulya nnyo obuteekako obudde bungi naye mu kutuuka okukuwa amata ne bukuwa butono n'abuteekako obudde butono nebumu wachi nene sawe soka bwe tukitambudeka tudemu sawe yoku bili tova kredi ya yomo ntu wabulijo redi
0: Ibadne mwe byo kuiga binje na ika nsubireti nawo inacho izemo isawe soka ya program twezimba twezimba bwe tucho bwe tujikomekeleleza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza kukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
4: Obadde okimanyi nti ebisolo bye tulundira awaka bya bulabe era biyina endwadde ze biyinza okukwasa n'olwalira ddala ekiyinza n'okuviiramu okufa kale bw'oba obikutteko kakasa nti onaaba mu ngalo ne sabbuuni oleme kutwala ndwadde ezo kubanga ziyinza okufuukira ekizibu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
0: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu Kusama Zinga Afrika, wano ku Radio Buddu.
5: Wasuzo chano mulunja uliriza, gema uliro kufa kusama Zinga Afrika, ku Radio Buddu Radio Muntu wa ulijo. Omoga ve muzukuru wandu kwa Chibombo Salim, zentire deo gaba sumeram. Egwanga lya Congo, livudeo nililangiri lanti, okuvange na kuzo mwezi rumo, omwezo omako ugujia, ligenda kuteka wo embere ya mawanga kuvano mu Afrika abatuze bago okubanga bayingire gwanga ino nga tebayina visa yonna olwensonga nti bagala okutambula n'okolagana okwawamu kwa mawanga ga Afrika kusobola okubeeranga kutojera ekirangiriro kino kyakoleddwa omukulembeze w'eggwanga lino Denis Sassou Nguesso byabadde ayogera keri abakulembeze ba Afrika abagenda maso n'olukungano olwawamu oluyindira mu kibuga ekya Brazzaville Monte Katekeno President Nguesso gamanti kina kikoze okwongera okuteekawo enkwatagana z'abatuuze abavaano ku Afrika naddala mu byensubuligana mu byobulambuzi saako ne mu nkolagana endala ono agamba nti bingi ebibadde bikosa abantu okutambula ogenda mawanga amalala okunoonya obutale saako n'ensonga ez'enjawulo nga kw'ebyo ebimu kwe kuli ne visa ng'abantu zibadde zibasumbuwa nga n'aba bazigaba babadde babajjako ensimbi mpitirivu ekintu ekiteetaagisa ono agamba nti yaki koze okusobola okubeera nga yegatta ku mawanga amalala agasooka okukola enteekateeka eno okuli eggwanga erya Benin erya Togo erya Rwanda erya Ghana Sisres Sako n'eggwanga erya Gambia eggwanga erya Benin lyakola ekintu kino mu mwaka gwa 2020 era ng'omuntu asobola okuyingira mu ggwanga lino nga talina visa n'amalamu ennaku 9 nga teri muntu yenna amukuba ku mukono songa teri eggwanga erya Elia Togo, enteka teke eno jali teka wo, ngenakuzo mwezi 18 mwezi ogwo 5, omwaka guno gwenyini gwetulimo, eranga buba kwenda kwa 30 ngoli mu gwanga Elia Togo, nga teri muntu yenna kuba ku nsolobotto. Kati ne President Nguesso agamba nti enteka teke na yagalebereko ne mu gwanga lye, okusobola okubeera nga ligatta abatuuze aba Afrika, okutambulira mu mbeera y'emu, saako n'okwongera okuteekawo obumu mu bantu abasangibwa wano mu Afrika. Agamba nti gavumenti ye ekolerera nnyo okusobola okubeera nga amawanga ga Afrika gafuna kubulirimo kulinnaalyo naddala mu byobulambuzi mu byensubuligana saako ne mu nsonga endala. Onawanjagidde amawanga amalala agatanaba kuyingiza mu nteekateeka eno gasobole okukikola olubannansi ba Afrika batambule nga teri abakuba ku mukono. Ate obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya Senegal oluvannyuma lw'omukubiriza wa paalamenti y'eggwanga lino Eli Malik Ndiaye okulangirira nga bagenda okulekula ekifo ky'obwa sipiika nga wakayita ennaku 3 zokka nabadde saba minister we gwanga lino akwatibwe ku nkona Eli Maliki ndiye kigambibwa nti ayagala okubeera nga atekawo mu watwa ogwa Osman Sonko yakagoba kuba saba minister gena maso n'okubeera nga ayingira parliament akwate ekifo ky'obwa speaker olw'ensonga zisobola okubeera nga zibatambulira bulungi ndiye yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook ngagamba nti kino kyangu nnyo okubeera nga kikolebwa tewali muntu yenna amukaseka kibe kibiina kyabwe kiba kirizamo tekinaba kuberanga kimukakako wabula ayagala Osman Sonko asigalenga ali mu bukulembeze kubanga ine kinene nnyo kyagobam ona ali mu kibine kya PESTEF nga kye kikulembere gwanga lino eranga ne president Basilao Diomaye Mfaye kye ayitamo okusobola okutwala obukulembeze bw'eggwanga bino byonna bizze oluvannyuma lwa president ya Diomaye okufuna obutakanya ne saba minister we Osman Sonko n'oluvannyuma n'amukwata ku nkone ekyanyiza bannakibiina bangi nga bagamba nti kino ekyakoleddwa kigenda kubeera nga kikakanya omuntu waabwe nga n'olwekyo baagala asigale mu buyinza y'ensonga lwaki baagala ayingire parliament n'oluvannyuma afuuka omukubiriza waayo abali ku ludda olw'obula gavumenti wabula bo bawakanya ekya Osman Sonko genda maaso n'okuyingira parliament ate n'okuyingira ekyoba speaker bo kibagamba nti kigenda kwongera okwawula yawulamo eggwanga lyabwe ate omuduumizi wa polisi ya Kenya Jeno Douglas Kanja avudeo na kube bituli mu majje agakuma omukulembeze w'eggwanga wakati mu kusaba ekitongole kyennyini ekyekivaamu abakuma omukulembeze w'eggwanga kisobola okubeera nga kyeddako oluvannyuma lw'okulemerwa okuuma president Samuel William Ruto abantu bonna buli ayagala n'amutuukako naddala nga agenze ku mikolo egy'enjawulo Jeno Douglas Kanja okwogera bino kyavudde ku mukolo gw'abadde okwekwebaza Katonda president William Samuel Iloto gwe yabaddeko muvanjuba bw'eggwanga lino akatambikala g'omuvubuka yavudde mu bantu ng'akutte Bible n'agenda maaso n'okubeera ng'atuuka ku president saako n'ogezaako okumukuba akaama wano wennyini abakumi ba president bwe baviiriddeyo okusobola okubeera nga bamusikasikanya paka ku ttaka president n'abalagira bamuveeko olw'ensonga yabadde talina buzibu bwonna wabula ye Jeno Douglas Kanja agamba nti wadde nga president ebigambo ebyo yabyogedde naye si musanyufu oluvannyuma lw'okubeera nga omuntu wa bulijjo asobola okubeera nga atuuka ku president ekiraga nti n'omuntu yenna wagenda omukola ekikyamo asobola okubeera nga amutuukako oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa saaba poliisi ekitongole kyasobodde okubeera nga kikyusa abakuumi bonna aba pulezidenti wa Kenya saako n'okukwata abamu ku abo abaabaddewo nga bamukuuma omuvubuka n'amutuukako wabula Jeno Kanja agamba kino tekimala ekitongole kino kirina okwongera ku bukugusako n'okutendeka abantu abakuuma president kubanga mukulu nnyo eri eggwanga lyabwe ono agamba nti embeera eyabaddewo eyongera okuba ebituli ku by'obukuumi ebya president we Kenya nga n'olwekyo balina okubeera nga bakyusamu Jeno Douglas Kanja yatuuse n'okugamba nti oba balemereddwa basabe poliisi ebeekola kino kubanga erina abakugu abasobola okukuuma omukulembeze waabwe ne watabeerawo omuntu yenna amutuukako omulungi awuliriza gavudde ku Ssemazinga Africa ng'ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde Gundo mu Telegram.
6: Guba dofuna gema wuli okuva ku Ssemazinga Africa. Tukyakuleetera amalala. Wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Musasa ya poki na Buddu, mu kibuga Masaka. Kati. Metusinzira, netutagaza abatu wali jako. Radio Buddu.

0: Musana wana tuwera mu muziki wano ku radio budu
1: wano mpagu wa mzamek tukuma nani stop pumziko buta kuleka wansi
0: kati buliru nagwa kuva kubalazo kutuka kuro kutanu sawa mkage zemsa na paka kumia za kaungezi uliti zanga program da mix wano ku radio budu radio yomu ntu wa ulijo
2: Oli wakati msawe yoku hili ya program tuwe zimbe wano ku radio budu
3: Sawa ya feyo kubiri ya program tuwezimbe jolimo Oliku radio mtu wabili jo radio Vudu tutambula fenano paka saa zikina kubira mukaga Bwezi uwe na mukaga Nja kwele kereza kukwasa maudi la gebi obusubu zinevye mfuna Atina kubigana waga maliriza Nja kukwasa teka teke ya the mix Soboroku wange kwangu Kuongira yo paka wali Bwene kutula munteka teka Ya maudi la gomu nkugo Atina kukajia kutula kutusa mprogram ya mchakaze. Tutambule. Mchakaze walibu ene kuta tujia kujamu teka teke ya utabade. Tukua maulide gabade utabade. Kredi ya yomu ntuwa bulijo radio vudu katu yongire ye mnembozi. Nemga nangewe bei te paka walibu tunasibu lida.
4: Ngejo kwa zesamu powder oli. Nentabula yemva oba obuji. Ketugambe. Buli kintu kyonna ekikwatagana n'ekyo tulina okuyiga okuzza oba okwongerako omutindo omutindo guno kiba kintu kikulu nnyo kubanga waba ekiseera kya floating oba nga ebiri enva oba ennyaanya zisusse obungi nga katali tekaliyo kati omuntu Nwesanga nti asura nsure Sate Ngera Omuntu ainzo zikola mu Oba okuzo omutindo Kunyanya ezo Nazikola mu obuwunga Naziparkinga Oba nazikola mu Olwe chibaita Tomato sauce Oinza nukwe singana Nti bobo koze tomato sauce omutunda bwayo ne hate watyango zikoze powder omuntu nga asobola bulungi okuziteka mu nva nga za powder ekirala nti oyinza okwesingana entula nga nazo sobodo zikola mu powder kati waluwongo obutula bukakaira singa osobodo bulima n'obuteeka ku omutindo ne mbanga mwina group yamwe ku kyalo nti ebirime byonna byetulima nebibanga tebiyina katale tusobola biteekako omutindo netubipakinga kubanga waliwo emikisa ejja ejo mu byobulimi gavumenti byasuubira okuteeka mu ssente okulaba nti abantu bano balima ebintu tebafiirwa sina kindi bemba musabye nga Government yetegedde engeri kijye mukolamu ebintu bino oba gye musobola bikolamu sina kindi basobola n'okubafunira ebyuma ne balaba ku bino bye mukoze n'engeri gye kijye muyinza okubanga muteekako omutindo ebintu bingi ennaku zino bifa namba bye tulima olw'okuba nti akatale bekakubula ate ng'oyagala ssente mangu weesanga nga bifloatinze ne ssente nezikulema okufuna kati singa mubeera ne group ngekole nyanya obanga bali menyanya nenga musobola ziteekako omutindo nga musobola zikaza oba enkola yonna endala kubanga emisomo gyo gyegiri mingi era gyina bugisobola okuzuuka singa muba musobodde okuyita mu mitendera gy'ekitongole ky'ebyobulimi basobola okubayambako okuba nti emisomo egyo mugifuna muleme kufiirwa bufiirwa ngambye okuva eri kuntula ennyaanya emboga biki byonna ebiddamu ebiddako bisobola okukyusibwa n'ebiba ku mutindo omutuufu buli omu n'abisanga mu supermarket n'abigula ate nga si bya bbeeyi nyene eyitiridde ate nga nawe wennyini oba tofiiriddwa ate nga tebyonooneka bw'oba nga ovudde ku ekyo okumanya nti okukola mutindo oba okulongoosa mu bikirime n'oteekamu amagezi agasobolo chikaza oho chikuuma chisobolo kuwa sente enyinjiko katugaye katinga tukya ine kizibu kimwe kirala ngovudde kuli kunde kunvendirwa emwanyi emwanyi zino singa grupu zisobolo kukola kawa nga mulungi nga asoboka okutundibwako wano mawa mugwanga wano kubanga weewuunya nti waliwo abantu abamu abamuteeka mu kino n'asekula naye n'asiba kagaali ke ng'agenda asiba obuveera obw'ebitaano 10,000, 12,000 olabira ddala nti omuntu akola ssente nga ali mu kyalo kwata kagaali ke akeera kumakya n'avuga akagaali oba si kyo amala kulimako n'akwata eggaali ye n'agivuga n'agenda ng'atambuza mu kyalo okugenda okumala olunaku olulamba eyagenze ne kiro nga 2 ezakawa wesingana nga afunyemu sente ezimusobozesa okubeerawo kale katugambe nti singa omuntu asobodde okufuna eddebe z'ennya n'agenda azikubako n'azitwala mu kyuma asobola okufunamu eddebe z'akase 2 kubanga beziba ennya okujjako ekikuta kiri osigazaako osigaza kya wakati bw'obanga osobodde okukifuna ekyo kiro kase okuweza kiro 10 oyinza okwesiŋŋana nti buli kiro osobola ogifunamu waakiri emitwalo ekitono 5 ekitegeeza nti buli kiro bw'ofuna kiro 10 kitegeeza bw'ofuna kiro 10 kiba kitegeeza 5,000 gyotasobola kutunda na mukutiya ya mwanyi nga ya kibooko n'olwekyo okuteekako omutindo ku birime kikyali kya bwetaavu bunene nnyo wano mu Uganda okusobola abantu okweyimirizaawo ne basobola okufuna ssente ezibalabirira n'okulabirira amaka gaabwe naye nga mu buli ngeri teekwa okubaamu bizinesi groups ezikola buli ekintu ekifaanana kinnaakyo singa baba bakoledde wamu wabaawo era obuuma katugambe obukola kaawa omala okusiika n'onyoola n'ofuna olufufugge luli nga oba n'ofunamu enfuufu kyengamba kaawa omuse n'osiba mu buveera n'otamala bumazi budde oyisobola okutambula osobola n'okutambula n'ogenda ng'oguza oba ng'osuubuza awali amaduuka n'ofuna sente z'obulungi so okuzaako okukola omutindo ku bintu kintu kikyali kya buvunaanyizibwa nnyo era tulina okirowoozaako mu biseera byaffe byonna nga tukola emirimu gyonna nga be tugambe nakyogeddeko dda nti singa buli pulojekiti mwogwa okukola omulimu muba ne gurupu esobola okubaganya ebirowoozo n'okufuna emisomo egikwata ku kutumbula omutindo ku kirime kye muba mulimye kisobola okubataasa okumala ekiseera waliwo era enkola endala ku bintu era ebisinga obungi mu kulima gamba bukamula lipiripiri kamula lyoyo omuntu asobola omulima mu buli kika kya kamula likyayagala era oli baba nga amulimye asobola okutunda omubisi ngamba buno bupiripiri asobola okutunda omubisi asobola okutunda omusiike ng'akozeemu powder ate asobola okuba asobola okusuubuza mu maduuka oba asobola okusuubuza mu mahoteeri singa aba mulungi era asobola bulungi okuguza abo abafumba ngamba kiosics abatunda ebyokulya mu butale kamula lyoyo ate nga alimika kumpi buli ttaka erisinga obungi limuza ebijimusa akozesa si bingi nnyo osobola okukozesa nakavundira osobola okukozesa ketugambe n'ebijimusa ebizungu bisobola okukola nosobola omukungula abonno bwomuteekako omutindo jagenda okwesiŋŋana nti sente zino w'olimye si wanene nnyo ate n'otwala omutawaana okunoonya omulimu ki gw'oyinza okukola buli lunaku n'otatambula butambuzi bwereere awo oba kusiriikirira kugamba nti leero ŋŋenda kukola ki ntambula ŋŋenda ennoonyeewa ebibuuzo n'obyejjako kiba kitegeeza nti pulaani zo z'okola zibaamu omusaala ogukuyamba oba oguyamba famire okutambuza emirimu egisobola okuyingizibwa mu maka n'okusobola okwekulaakulanya mu bintu ebisinga obungi katugende ku nasale banaffe abatuuliriza okukola nasale katusookere ku nasale ezo z'oyinza okubeera nazo waka emirundi egisinga obungi omuntu ayinza okwebuuza nti nasale emiti naagijjawa waliwo emiti egyembaawo ne wabaawo emiti egy'ebibala ne wabaawo emiti tugambe emiti egyo giriko eddagala emirundi egisinga obungi ng'onoofuna ensigo waalibadde kubanga waliwo ensigo nnyingi gamba ez'emisizi eza podo za guluveriya n'emiti emirala ensigo ezo ez'emisizi ekiseera kya sizoni nga kirabise emisizi egyo gibalako ensigo nnyingi nnyingi gyeziwamatuka ne zigwa wansi n'olondawo ezo zokka ezengedde obulungi n'ozitwala osobola ozisa mu mazzi n'ozongera n'ozooza oba ozisusa n'ozigyako ebikuta n'ozaanika ne zikala nga mbisi ate bwe ziba nga zigudde nga zaagwa wansi ne zikalirawo kutwalizaamu ensigo ezo ebizisabika bizirwawo ekisabika kiri kifa oba kivunda n'esigala ensigo yokka ne weekaka sente zikala bulungi bwe zimala okukala osobola okufuna ettaka egimu gambe ririmu nakavundira bw'okimala funa awantu awatereevu okolewo ekikata futi ssatu obugazi ate obuwanvu bwonna bw'oyagala kati kitereeze kibeere nga kitereevu nga bw'olaba ka bedi obugazi futi ssatu okusituka ku ttaka inchi mukaaga obuwanvu bwonna bw'oyagala wenga buli kyoyagala okuyiwa obungi bw'ensigo okusinziira ku bungi bw'ensigo bw'olina oba oyinza okugenda ng'okola kuli okusinziira ku buwanvu bwakasiri ako n'otabulamu ebijimusa n'ogenda ng'osalamu nti kati zino futi nnya ntaddewo misizi futi ssatu ntaddewo podo futi mmeka kwegamba ng'ogenda osalamu okusinziira ku miti gy'oba oyagala bomara okusalamu oyinza okukolamu oyinza okuyiwako ensigo kutaka buterevu noleta ettaka ettabule nga lirimu nakavundira noyiwako okulanti obika bulungi ensigo ezo omaluzibika zonna obwenji bwofunye okusinzira ku ebyo byoba oyagala nofuna essubi lyo liyinza okuba nga lya tete liyinza okuba nga lya lusaalu liyinza okuba nga lya lusenke nobika obutasukka inji ku kasalusalu kali notandika okufukirira bwebiba biseera bya musana kyokka ng'olina okucekingako buli mwezi oba buli wiiki okucekingako okulaba singa enkuba eba etonnya okyekingeko olabe oba zitandise okufuluma bwekiba kyetaagisa amazzi nobeera nga ofukirira bwekiba nga kyetaaga nga mulimu ebiwuka nobifuuyira nedudu saipa bezituuka munaku abiri mulumu ludda awo ziba zitandise okutandika okumera okumeruka oba okwesimba mu ttaka ziraga nti zimeze bwekimala wetegekere bino wammanga situla okole engeri yekisiikirize nga kigoberera bedweri singa zibanga zino zimaze okumera kati ekisiikirize ekyo kize waggulu futi ssatu nga otaddeko ebikondo essubi eribadde wansi olibikke waggulu bw'olijja ku nsigo kuli waggulu w'obikka kiba kitegeeza nti oziwa gaapu ne zitafuna musana guyitiridde kuziremesa kumera amin okuzitta era ng'ate osobola n'okufukirira newotakaani ekyo bwekimala kiziyamba okubaamu n'ekisiikirize ekitonotono ekitazisobozesa kuzoonoona ne zigenda nga zikula be zituuka mu inki ssatu oba otandise okwetegereza ki ky'ogenda okukola okukola ebintu nga bibiri bw'oba nga ogenda ziguza bantu oba abantu abali mu kitundu awo nga tebagenda nnyo wala kwetikka tokozesa buveera okola bw'oti osobola okufuna ettaka ly'ekikoomi bw'omala kola simawo akannya inki ssatu ku ttaka funa ettaka ly'ekikoomi lisambesambe oba otabulamu ettaka egimu tonotono n'oteekamu ery'ekikoomi n'okuba mu kasalosalo ako ngambye fuuti ssatu era nga bwe wakoze eri nenko nga kasalosalo kali wansi emirundi egisinga kiyinzaka okuba mu biseera by'omusana oba kiyinza okuba nga mu biseera bya nkuba etali nyingi nnyo oba ng'eri kumpi kugwayo bw'okuba mu ettaka funa ejjambiya isaako bw'oyisaako obanga akoze obanga azimba oba omuntu asementinza awantu kwegamba wabeera wakwafu ng'osobola bulungi okulaba nti wano waliwo ekipande oyinza okukozesa ekipande ekyo ekizimba ennyumba nga olaba bulungi ngeri gy'oyinza okuteeka mu layini kati funa akaso oba ejjambiya genda ng'okola buli inki ssatu teekawo sala otuuke wansi w'ettaka eryo mukanya kw'osimye osale bukiika bukiika okutuusa gy'oyagala akagundi ako kakome akabeedi ako kakome oluvannyuma oddemu osale ng'ova eruuyi eri mu buwanvu bwako ng'oggusa eno gye katandikira ojja kusanga nga waliwo ka sikweya sikweya eyo mwofumita akatuli oba akati no jeri ensigo no teka mbloke yo ngechari mbisi bomara oyinza okubikako obukuta bwe mwanyi okuyamba takali no butaka kanyala atukuza ensigo ezo mpola mpola bizituka muyinchi mukaga oba tanu mukaga oba musanvu omutyogo bobango ogendo gujjamu guba gukuze bulungi ati gusigaza block eringa ngumu osobola okuteeka mu box etwala emiti oba mu box yekipapula no bujjawo oba kuwiri balo nutwala mu nnimiro no simba eyo bedi nayo ekola mangu bedi eno oyinza okukola nga betugambye emiti n'ogikola otyo oyinza okusimba ennyaanya n'okola kyekimu kubanga ogijjamu nga nkulu n'ogitwala mu nnimiro no simba n'okuyiwa eri bedi zonna be bifaanana osimbuliza busimbuliza bw'oteeka mu kabuloka kana aka square n'omamirirako obukuta okuyamba ettaka lino oba block eno obutakala era ofukirirawo amazzi okusinziira nga bwe kyetaagisa emiti gino negigenda nga gikula mpola mpola kyo kikuyamba obutatabaaza buveera mu nnimiro kubanga nabyo tibitukolera bulungi okusinziira ku butonde bw'ensi kati oyinza okwesiŋŋananga emu ku bizinesi z'okoze z'okola kwabo abaagala okusimba emiti ebibala sinakindi n'enva ezimu

0: okusinzira ku miti gy'ogenda okusimba oba nasali gy'osobola, tugambe emiti bitano oba lukumi. Bw'ogifuna sima ebinnya futi bbiri ku bbiri, mita ku mita. Buli mita ebe nga buli mita wabaawo omuti, buli mita wabaawo omuti, n'obissa mu layini entereevu, n'okola layini ssatu oba nnya.
1: Tweyanza, tweyanze. Ujia kubira no nini mire organized, atengo jifunamu singo no goberera ensonga zinezowe bay, nasale beds za bantu abamu bazikoze mwaka sente, eze evidi mevyo na, era atuburi deburunji wetuzikola kubaba mtu bade tutomera, bayi dhawe musajia wa nasale beds, mwanya ajitegera burunji nevirala. Kakati kanso kenzi joba kavono, atenzi jetu umbe umbe.
2: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensiyo na eno ye radio budu, radio yomtu wa ulijo.
3: Munange Richard, wewale ka lunch kano. Chibade chiyitirivu, mbade ndudo kulia chapate zuoma weziti. Mampeo chapate ndala ntualideko na aveka.
4: Munange nga zuwe dewo, bali muntu ansobede aride chapate na haka unga myoka.
3: Banange ate na haka unga kao mye, kano wakaguze wanawe.
4: Guto naulira kukawunga atene ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano nubunga muyonjo atenga aroma talina buzibu kubulamu. Spring flour alimwe chiliso cha vitamini mwenda ne minerals kajamangu atengano okozi sabu tomutoma nyo holo naokola chapati njiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers Ebu Sega era nga tabiri ya Mandela Group.
2: Mandela Milazi bakukolede ngano kuno bunge biwoma atenga bilimu ebirungo mwenda byote sanga walala. Ekirungo ekisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamin B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamin B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket season okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela Group.
5: Sebo, sende mmeka okutuuka mu tawuni?
6: Hey, boss, mutwalo gumu n'ekitundu.
5: Omutwalo gumu n'ekitundu? Musajja, ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi.
6: Boss, totandika. Bwe nkufugira 15 mbanga kufugira obwereere.
5: Kati nsonga lwaki weetaaga okulinnyisa omutindo?
6: Omutindo?
5: Yee, new TVS HRX 125 gia 5 enekekereza amafuta ate ng'etambudde ng'endo nnyingi n'ofuna amagoba mangi.
6: Gia 5 olusinakendeza zito muwendo gw'ebisale by'amafuta.
5: Nedda, Uvrage TVS egenda kuwa kadi y'amafuta ya 10 bweddu ku bwereere bw'ogula yemu
6: 10 egy'amafuta. Bosi, kankutwale ku 15 ngenda banda katikati.
5: Gia 5 etuuse. TVS HRX 125 empya erina gia 5. Uvrage TVS banda kuba ku note 8 note 388 6 7 kuba ku note 800 788 6 7.
2: Abazadde namwe abalabira abaana bammwe mwaba wandisizza okufuna nini? Omanye ebiseera ebisinga tulinda akaseera ng'omwana agenda kola bigezo afunye olugendo gy'alaga, yeetaaga bujjanjabi oba ensonga yonna enkulu ng'emwetaagisa nnini ne tulyoka tutandika okusagaasagana ne tufuna stressi n'emirimu ne gituuka okwesiba. Kati tolinda sawa yakanayo kyani? Kikole kati, genda ku ofiisi za NIRA ezikuli okumpi oba ekifo kyonna we bawandiikira ng'olina omwana wo, kosa nnini namba yo gw'omuzadde oba alabirira omwana we asobole okuwandiikibwa afune nnini. Singa bazadde be bombi babeera baafa gw'alabirira omwana oba mulinako obuvunaanyizibwa, funa nnini y'omu ku booluganda bw'omusaayi gwe okuva ku ludda lwa taata oba olwa maama, ojje nayo ku kitongole olwo omwana we awandiisibwe afune nnini. Omwana wa alina erinnya n'olwekyo yeetaaga nnini. Wandiisa leero omwana wo n'ekitongole kya NIRA okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira. Obubaka buno bukutuusibwako National Identification and Registration Authority, NIRA.

0: place.
1: Kali to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomuntu wa buli jo.
0: One station, all the vibes.
2: Oli wakati musawe yokubiri ya program twezimbe wano ku Radio Budu.
3: Takulimbie ochali kuyo mtu wa Bridge Radio Budu, chenda monana katonyeze monana, chenda mutana katonyeze tano, neku www.radiobudufm.com, boboli mitala wa mayanja. Banafe abali ye Kabula Soke, mwibali kuliriza Radio mtu wa Bridge, abali wanekalangala, sese, mwibali nyumu, mwibali redala, banafe abali ye Chanda Mukaka, temujango kwa kujange bale mudathiru wa ichesi gawe wali kuliriza radio yomuntu wabuli jo radio vudu radio vudu radio yomuntu wabuli jo jakalo kujukiza kwa kubanafe abayala wa kugama nti ogenda kuchikubamu vyo bulimi singono koze saa products za feza yala wali makasori mchimanyi nti mweta agechijimusa cha yala microp top dressing microp top dressing chijimusa chino cha kasori wakati kasori na ino kubanga aliku kubikola bina kumukaga na ye wetu gambira nti alimu vivi awono jakubango teka mwechirungo chino cha yala microp top dressing chigena kuyamba kuba chirimu NPK chirimu karisha magnesium ne sulfa era chigena kuyamba okubanga chikuwe birunge bye byenyine kasori bye yetaga moyika wetaga kila 5 ku 10 okusobola okuwa ekirime ky'amaanyi kikule bino musana mbugwabi kute tojja biwulira maduka gona gatunda ebyobulimi okwetoloola eggwanga ebijimusa bino mwebiri kuba ku 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 0 7 3 nyingi nyo nyo nyene dala kare kakati katufundikire sawe ne soka mgana wange owe beyi katufundikire sawe ya fene yokubiri in fact tumalirize ate tuyingire ya mauri ya gebyo usubuzi nebyo mfuna tuyingire sawe ya fe ya the mix omuziki guvuge
4: nubu kawa kabanga nulikawo mita nuko dayo nuko la laini nya nulikawo mita ila nuko la vuotio nga kubuli laini nya otekawo mita eri obwerere osobolo kuyita mu bulungi zuku okuzili mira nokutambulira mu nimiro zirime kutega zirime kwekwata wamu ekirala nti osobola bulungi okuteka mu ensalo salo boteka mu ensalo salo eno ensalo salo zino zisobole okuziiza okuluguka kwettaka okukuumira mu amazzi ate mu ngeri yemu osobola zibika esubi osobola okuteekamu ebikuta osobola okuteekamu obusa osobola okukola ebintu bingi ebisobola okulaba nti emwanyi egendamu esobola okukula amangu era esobola okukola obulungi kakati emwanyi zino tugambye mita ku mita kinya oluvannyuma lwa layini nnya waliwo mita ebeera mu bbanga ng'eryokka n'olyoka oddayo n'okola layini nnya kakati emwanyi zino be zituuka mu fuuti bbiri na bbanga eyawudde ogiweta n'ogitunuza enjuba gyegwa kitegeeza ki nti esobole okuteekako ebirokerwa ebirokerwa bino be bijja ne bikula ne biguma ng'owulira bw'okwata ku kati kagumu awo botuusa okuzimba shade ngamba okuzimba wogenda okuzimba ozitegeke ogula obuveera ofuna ettaka egimu noliteekamu ettaka egimu bw'omala noliteeka mu layini bulungi n'ogenda mu nnimiro n'okwata makansi lutandika okusala buli kati ng'okasongodde wansi ate waggulu nga kalaga akantu kalinga msalaba. Akantu ako okasala nojako ebikola ebibadde ebiwanvu nekisigalanga kya kitundu nokasalira okusuka katono ku nyingo kyentegeza nti ako kenyini kwosaze bwotyo kwoteeka muttaka kale nowabaawo eddagala lyoyinza okukozesa singa osala obuti obuwera katugambe obuti lukumi bw'oba obusaze oyinza okufuna ize grow starter n'obuuzaako mu ddagala omwo
3: kale betwali nabondooza ku farm process eyo twagiyitamu mwategeera bwe bakola endokwa ezo zisobole okubanga zimera era njagala okutegeeza nti endokwa ennungi tuzirina ez'omutindo ez'emmwanyi gwe nkubiraako bukubizi ate tunyumye emboozi ku 0704 9 3 9 2 tomala gasimba bulijjo osanze mwanyi ennaku zino ssente eddala naye bw'ona omala gasimba bulijjo osanze oyinza okuba nga ofundikira okaaba Asman's Play DJ Asman's Play bijaba weebali kuwuliriza radio muntu wa bulijjo bwe mba mwagala okwegatta ku bijaba radio Voodoo Fans Club Asumani mumukubire ku 0708 6789 0708 6789 akubuulira ebisingawo awabe bijaba kale programu njagala giwunzikira wano njagala okutegeeza nti obulwadde bwa Ebola gye buli ate buluma so weteke mu mbeera yonna esobola okwetangira muganda wange kuba n'okutabuttira ddala tunaabe mu ngalo n'amazzi amayonjo ate ne sabbuuni bw'oba osobola okubeera ne ka sanitizer it's okay beera ne ka sanitizer era twewala okukwatakwata abantu mu ngalo obulwadde buno tusobola okubwetangira bw'oba ofunyemu enkenyera kiri mu buwabuzi bw'abasawo genda mu ddwaliro tewejjanjaba kubanga byojjanjaba oyinza okuba nga tobimanyi ate nammwe abasawo naddala balina omulwaliro ngaayite malwaliro tuleme butoni ya nnyo ag'obwannannyini omulwadde bw'okkiriza nti obulwadde buno abuyina tomwesibaako mute agende waasobola ofuna obuyambi obusinga obubwo bw'osobola nkwagaliza olunaku olulungi olwokubiri luno lukutambulire bulungi era olweyagaliremu nze Sonk Jude Katonda omulungi akukuume.
2: Webali kubira muwuliriza mulungi owa program twezimba esawe yokubiri bwetu bwetambudde wano ku Radio Buddu esawa wano ku Radio Buddu esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba ga byamisana webali kuwuliriza Radio Buddu. Okuva mu basasi bafa betolodde eggwanga
5: nzase gujja shadiki bazanya nengo okulwa Radio Buddu mu disitulikiti y'e Rwengo
6: olwa Radio Buddu ndeke kasanyu mu disitulikiti y'e Gomba
2: amawulire
7: nzase Rwadda Swali kikulwa Radio Buddu ndi mu disitulikiti y'e Bukomansi
8: olwa Radio Buddu ndi mu sipaati wano disitulikiti ekyote
2: tukutuusa ka amawulire okuva mu buli kanyomero
9: edda paalamenti teyatulanga buli lunaku buli lunaku buli lunaku bano abantu bamu be bakireeta ne mbaleka
10: tusaba gavumenti etuyambe kubanga tetulina kyakulya kati we banatugoba ku makubo naddawa batunyonyezaawo okudda
2: tutuukira ddala ku kitundu kyo
11: ebintu byange bingi bye baatutte baatubbye essaawa musanvu twa kiro byonna baabitutte bye nasuubudde nze ntamiddewo ne byenteekamu sibiraba ti ŋŋenda bbijjawo
2: kale n'otambulira mu kumanya ng'omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga ne bwe luwaalyo ng'owuliriza amawulire buli ssaawa wano ku rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Ganuge maulile gebyo busubuzi wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati simbe nyumba ye yo bwannanyene ngofuna loni okuva mu Housing Finance Bank eyazimba mpola mpola okutuka ku milioni 5 zinongozisa sulia mu myaka 3
1: loni eno osobola okusalawo kugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinziira ku nnyingizaayo era nga loni yo ekuumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda nga n'ensimbisa bakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10
12: Ziweze sawo mukage zo mutuntu ogoluna ku lwalero wasibiyo tya guwe na ulirizo mukuto ogwachenda mu 8 akatonyeze 8 nechenda mutana akatonyeze 5 Radio Buddu kadde kama ulire gabya busubuzinga nuga kusomera ndi Dembe Davis mu mwaka ogwa 2025 omukulembeze gwanga lino yasalawo okuteeka ensimbi obukadde 10 mu bibiina n'ebyobwega sebyenjawulo ziyambeko mu kwekulaakulanya era district ye Mukono ye mukwezo ezaganyulwa mu nteekateeka eno. Twogeddeko n'ebimu ku bibiina ebyafuna ensimbi zino omuli ekya boda boda, ekya masekati g'ekibuga ekya Mukono, ekya Mukono Central Division Boda Boda Sacco okulaba wo we batuuse. Bano batuuzizza olukiiko lw'ekibiina olwa buli mwaka mwe beekubidde mu ttooki kuwa we batuuse ssaako n'okusoomoozebwa okuliwo. Michael Kakumba nga ssentebe w'olukiiko olugaba looni mu ssaako eno agamba nti mu nsimbi zino basobola okugulamu ppikipiki 24 ne baziwa bannaabwe okuzivuga ku kibanja mpola wabula ate abaaweebwa balemeddwa okuzza ensimbi zino. Kakumba agamba nti kino kizingamiza nnyo entambula y'obwegasi awamu n'okugulira abalala okulaba nga bafuna ku nsimbi kyokka mu ngeri emu alaze n'okusoomoozebwa okulala kwe bayitamu omuli okunyoomebwa n'ebirala nga bwe banyonnyola.
13: Bubanga twakuwa weeyiye osobole okufuna n'abalala basobole okweyiya oweza wiiki ssatu basite kikyo wagifulumya wiiki esooka ng'omanyi nti eriko omugagga n'otasasula, fulumya wiiki ey'okubiri ng'omanyi ddala siiyo eriko omugagga n'otakola ki, n'ofulumya ey'okusatu wiiki ne ziwetumeka leeta ssente ngate ku kkubo mpamba laba nga mugitawo tegeezaawo otandise kirala saako oba okikoze eki oba otandise ogivaako n'omugendonyibigendererwa byayo. Kyembasaba nga tetunaba kutandika kuteekamu mbeera tulongoose embeera y'okusasula ate kikye tulwana twagala mu abasooke muveewo nabala tukole ki tubawe abaagala okwewola ssente nga yebaagala zinaaba ziweze obundi 15 weziri naye ntono kunze nze ndaba ntono maze tubere nga tumeze 15 gambe nti abantu tubatadde kati ayagala abiri ajagala ataano akoleki.
12: Sulaiman Kiwanuka ssentebe w'abagoba ba boda boda mu Mukono era nga ye ssentebe wa Sacco akuutidde banne okuva mu kukola emmere ya leero wabula babeeko n'ebintu oba emirimu egy'enjawulo gye bakola kiyambeko okusitula obulamu bwabwe. Kiwanuka era agambye nti oluvannyuma lw'okufuna ensimbi zino baasalawo okugulamu ppikipiki baziwe bammemba kuba baakizuula nti zino zaali tezigenda kubamala. Wabulira abasabi okufuba okulaba nga bakkiriza abakyala okukola kubanga bayamba nnyo mu kuyimirizaawo amaka n'okubaako enkulaakulana mu maka.
14: Bajjajjaffe okulaakulana tebaakolanga mmere ya leero, emmere baagikolanga batya? Jjajjaffe baalimanga lumonde, tebalima muwogo, tebalima kasooli, n'asimba endaggu, obuyuuni bwo obukaluba ne babusimba ebbali w'ekibanja. Kati naali omusiri gwa muwogo wano n'abagamba nti bwe musima muwogo gwe musima nga buzaawo. Kati ogw'omusiri baagulyanga mu gw'omunaana naye nga balinawo omusiri gwe basuubira okulya mu gw'ekkumi ng'ate ne lumonde akola ki bwali nga n'obuyuni obukaluba bwe buli nga n'endaggu bazisimba. Naffe tukope enkola eyo tekakeera kumakya kuva waka nga tubalekedeza kameeza abagandi njazisindika ku ssimu si bwe mukola.
12: Ate baba mu kubagoba ba boda boda mu kibuga kino bagamba nti obwegassi n'okuba kubibakola ebyenjawulo bikyusiza nnyo obulamu bwabwe n'okwewala okugenda mu banka ne bamanerenda kyokera balaze okusoomoozebwa kwe bayitamu naddala nga bakakkala by'omulimu gwabwe. Banera bakkaanyiza buli mmemba okugenda mu maaso n'okusasula sinjisi 5 buli wiiki.
15: Twagulamu piki 24 ate era nga tulinawo ne ssente enkalu, tulowooza nti tugenda kutandika okuwola bammemba abalina obusobozi obw'otwala akasente ketunaaba tukkaanyizza. Tulowooza nti omuntu anaafuna obuzibu bwa 10,000 tetugenda kuba nga tuddukira mu bammanerenda, tujja kuba tuddukira mu Sacco yaffe okwongera okuba nga tukulaakulanya Sacco. Ng'ababodaboda obuzibu bwe tubadde tusange era lwaki twagezaako okwekuŋŋaanyiza awamu nti banka w'ogendayo basaba ebintu bingi, bakusaba oluusi ekyapa, oluusi ne bakusaba endagaano naye ng'ate ffe tukyali mu bupangisa. Piki oluusi gy'ovuga siiyo pichi ya mukamao, pichi ya aloni, echari muloni, kwekusala okujo kwegatira mu sako. Tisake eno twanguyizibwa.
12: Mu birala ebbeeyi y'ebirime nga bweyimiridde ku butalo bw'enjawulo ebukiridde olunaku olwaleero nga kyakyukira eri kusinyisa lusanvu ng'eri kusinyisa lusanvu mu kinaana n'okudda waggulu ate y'entangawuuzi kira eri kusinyisa 12.5 n'okudda waggulu nga n'ebijanjaalo ebibisse ensawo ogifuna ku 12 ate enkota y'ettooke ennene obulungi eri kusinyisa 40 n'okudda waggulu. Ate zemwanyi robusta kiboko ali kusinyisa 15.5 nga ne robusta kase ali kusinyisa 15.5. Yo enyanya box eri kusinyisa 38 nga n'ensawo ya kaloti ogifuna kusinyisa 21 ate y'ensawo ya muwogo mubisi eri kusinyisa 15. Mu birala ebbeeyi y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo ebukeredde olunaku olwaleero nga dola ya Amerika egula sinyise 13.75 ate netunda sinyise 13.82 nga ne euro egula sinyise 14.18 ate netunda sinyise 14.26 ate yo paundi egula sinyise 14.72 netunda sinyise 14.10 nga ne sente ye Kenya egula sinyise 2.5 netunda sinyise 2.8. Banafe agobude munage byo busubuzi bugatwega genze mbagalizo okusigala nga mwekumide ku mukutu.
1: Badu uliriza mauli yage byo busubuzi okuva mu nsi yonna wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kati zimbe nyumba ye yobwa nanyini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Banka eya zimba mpola mpola okutuka ku milioni ya 5 zinongozisa sudia mu myaka 3. Loni eno osobola okusalawo okugisasula nga buli mwezi oba mu makati g'omwezi okusinzira ku nnyingizaayo era nga loni yo ekumibwa butiribiri ne Credit Life Insurance nga gwe ky'olina okuba nakyo okwefunira loni kyekyapa ky'ettaka lyo. Zimba n'obuvumu ku bbeeyi ensaamusaamu. Housing Finance Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda nga n'esimbiza bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda paka ku bukadde 10.

0: Radio.
1: Katindo za wategede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomuntu wabulijjo. Radio Buddu.
1: Uliriza muziko wome seche misana. Musawe yoku bile program za met. Program za met. Eno yisawe wome seche misana. Katina wome seche misana achu.

0: namugamba ati munange kuliko okutuka ku buwanguzi era bwato namuyozaza namugamba nti aze twali buzibu bwona abala tuwe kuliko okutuka ku buwanguzi munange mukaseera nga kano ake tuli mujukira nti obosa obosa speaker mpya rondedwa bulunyojo okulaka nga ate atwala se parliament ene ye 12 etumwaniriza mu nteekateeka eno okulaka nga ate mukimukira bula bulunyojo nyinyi ddala gwabuliriza radio buli omuntu wabulijjo so n'olwekyo osanga abantu munange nga mbadde muvuganya ku kifo kyekimu naye olina akolaki nanyiga bunyizi bakiyamani eno okukyalo gye tubeera abanafe banene abeesimbyewo nuzanga tebakolagana nga bali bagijiramu ddala mpalana osanga amaganga tegakolagana nga amaka ga gundi munange olw'okuba yali yeesimbyewo ku gundi ku bwakiyamani ku kyalo nga tebakolagano ganti kakati banene obunange kiba kirungi nyo omuntu waba akogizeemu n'akusinga n'omukwata n'embuga loba n'omwana akafuba mugaba okulika muganda wange olutaba terubadde lwangu naye kulika n'omuwamuko naye nawula nagamba nti agundi olwo naye omusajja ono naye yakulisizza osanga abaako n'ogufo gwakolaki gwagamba yagaba munange mugabe banonze nga zengera okulembera wadedo kino ekifo kisaana kwatamuku otwalimu awo okugjako ebyempalana biro biveewo kati kwatamu naawe otwalimu kaawo omuntu agone mulako ekifo bannaye naddala fe ab'amasomero omwana bayinza omugamba nti agwe alondeddwa kuba jirundi kaakati londa kabineti gy'okolagana nayo kanate wagenze biteekamu mpalana mtu ayiza okulonda nagamba nti munange engeri gyeyagiza nonjozayoza okulaka nga ate ntuuka ku buwanguzi kale jangu obeera asisitanti wange agona omulako egifo
1: tusinda okoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
2: mukwano gwagenda maso n'okozesa yingini ya wotamani omukisa guguno gukutuseko wotamani yingini yeryate ey'omulembe eriko kakati sipeya wayo ofunye wogenda omujja ati tugenda kuba tumufuna wano kukyebuka kata wenyini ogenda kujewa Dr. Kalevu ku maduka ga Dr. Kalevu wogenda okusanga sipeya yenna yenna owa wotamani obutimba saizi zonna tuyina amalobo tuyina manira tuyina mata ebyetagisa byonna byonna mukuvuba osobola tukubira ku 0705 87

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: Naye emwanyi zange zino kyogamba nti ze zaabulwa zigula kati nje omulungi bwati
2: taata si kubulwa naye abantu tebalina ssente ennaku zino
1: ng'abantu batwala obumwanyi kuno obwakundugga bwebagenda kusimba naye zino ezange ziringa ze nsiiga ebizigo zaalema
2: awe kati era wabaawo ekizibu
1: nfunirayo ddiirwa eyo walibanga nti oluusi gavumenti
2: naye ensigo yeeno ogikola otya
1: andi kati nze nsala
2: netulandiza
1: parting n'ogatta omuti kakati bino ebikoola nebisobola okujja nga bigazi nga bwobiraba bino ate zino ze zino ezimulisa nga ziri kumpi
2: korono
1: olukogira nga oweta
2: anti kati korono wanjawulo
1: kubanga kyeŋŋambidde baŋŋamba nti gw'obeera mu mwanyi
2: jebye mwanyi mbibeeramu nnyo
1: naye ezange zakulemera ku ki okuleeta omuguzi azigule
2: kati omanyi kyetugenda okukola
1: kiseera
2: tujja kujja tuze kati gw'olina bikaaki wano mu mmezeserezo yo olinamu bikaaki
1: nyinamu korono nyinamu nono kating guze tugatta obugasi ziizino era zeyawudde bulungi kino ekiyumba kyekya korono kiri kyekyaziro zetugatta ate nyinawo n'emiti emirala emicungwa nyinawo kedo nyinawo mangada nyinawo emicungwa gyonna
2: mu kitundu muno olinamu gwe wali oguzizzaako nti gundi yazisimba wali
1: olira abantu bakunebifiini bye balina n'olugezigezi ayagala kudya embula
2: kubanga nze kyembeera njagala oŋŋambe nti gundi yazigulako nze ŋŋende ndabe ze yagula yazisimba wa era okubala kwazo kufaanana kutya kubanga oyinza okuba nga abantu ekibagaana okujja nga bazitwala ne bakola miyini gya nkumbi
1: ogwo omucungwa ogulaba togunoga ne bwoba otudde wansi
2: kujagala emwanyi
1: emwanyi yeziri emmanga tugende
2: nagwaguza gundi
1: ezange zennyini
2: anti ku kyalo kuno tolina gwe gwe wali oguzizzaako
1: abantu b'okukyalo abadondola ngaki
2: kati olaba kati awe wali ekizibu
1: akati ayagala kukuwa shingi bibiri
2: awe wali ekizibu titolina muntu kwebalabira nti agundi yazigula wagundi
1: kyoga nti bonna abagula emmwanyi ezo babaako n'emisiri kwebalaga
2: wabaawo omuntu nagati agenda ogule wagundi
1: olwo lugezigezi kayinza omusajja omukulu nkyabbaki
2: kati kasooka ng'otandika emmezesereza eno wali otunzeeko watuguzani
1: batwalako e Kampala waliwo omusajja yali azitwala kasanga
2: mwanyi bazijje mukyate bazitwale Kampala
1: kasanga tigolooza nti yo telebyalo tebalima bo
2: musajja mukulu
1: oli yajja natwa
2: bw'abamanyi emmezeserezo yo ba mu bibuga
1: yajja n'atwala emmotoka wazindaba
2: biri
1: owulira
2: saalo
1: naye awo oba tonfunire bagule zireke
2: njagala nnyo okukufunira naye akazannyo sikategedde
1: zireke gwate munnaye bw'otandika okugamba nti ndi muyaayi byenkugamba bya bulimba zireke kigwo badde ozigula bulijjo owuliri kati naawe era weekoba yate naawe oyawuka
2: nabaokukyaloko nedda njagula miyembe
1: najo osobola ogireka
2: kangule ku miyembe ntwale ensimbire abaana
1: kubanga bw'abanga nanyini mwanyi ye nanyini miyembe ye nanyini kedo kitegeeza n'emiyembe ne kedo nabyo bya buferi
2: muzeeyi
1: nze nja kufa ndi mwavu lwa lugezigezi
2: nze nguza ku miyembe njagula kweko emiyembe njagala kendo okwa kkumi
1: buli muyembe gwa mutwalo
2: nja kugugula
1: oyagala emeka
2: njagala etaano
1: ejo mitwalo etaano
2: nja kugitwala
1: ate biwoova noono woova naabalira kumpi nze nyina wano ebyokulabirako
2: newoova
1: newoova abalira kumpi n'omucungwa ne mangada
2: wali oguzizzaako ani woova
1: kati woba oziizayo bireke
2: kale newoova nja kutwalako bibiri
1: kubanga gwe munnange
2: nja kutwalako endokwa bbiri
1: omanye muti ogutuusaawo kusomoza tuteeka mu manyuwa ne tufuuyira obuwuka buleme girya bikoola
2: ova nja kutwalako emiti ebiri
1: naye olinajja n'akudambula teera nookutandikira mu etaano kubanga
2: oyoki
1: oyo ashovakedo
2: ova muleke bw'abanga ali mu mitwalo etaano muleke
1: ŋŋambye nti ntandikira mu miti etaano
2: Hey.
1: Oyo ash ovakedo buno bubeera obutono bwebatwala mu China.
2: Gwe ne bwona obutuumi amannya g'obutuumi.
1: Bulungi bwe buno bubaako.
2: Nze njagalako emiti ebiri.
1: Bwe bubaako obutulututtu.
2: Oba bwe bwa obutulututtu oba bwe bubeera smooth nze njagalako ebiri.
1: Kati oddaddi.
2: Ngenda najo kati.
1: Basire ejo mitwalo musambu kali.
2: Naye
1: ongizeemu.
2: Endo kwazange bazireete wano.
1: Bani. Nakadi gwe gundi. Ay, banu bale zewa.
2: Sigwa ya gala sente.
1: Yagala
2: abazu kuruwa bate bali, ugweneta overkill.
1: Ya gala kunkutu.
2: Kale tugende tumujeyo.
1: Mpola mpola. Tugende
2: tumujeyo mpola mpola nga buwe tunyumia.
1: Umayimu nange jangkubuli. Bintu ebyo bimenya. Kakati fwe chisengo
2: kutulu. Umbuli mogo nabu otani kukamati kukumenya, guba kugenda kule maa.
1: Afenga balimi. Chituru manyoli okujanga ayogera akaga wa kudondola owulide nenga byoyisemu
2: kakati olabe ndokwa zino
1: butuwa tushimbe ndokwa zino ina kutula kutaka obuta kutuka nnyo mugongo no teka mwe
2: kati nganzo omuguzi nange chinuma nnyo gwengula ko bwanseera chinuma yo bwanseera naye
1: nenga kya kusero chiraba
2: muri mugogama ntikale bwaba yansedde kale kanchireke no gamba kale bwaba oyo kale kangule
1: kanyambe mashikini nedde koli wacho gamba
2: nedda uzayi nedda
1: buliani nalongo tulieno kuvedi jedde ankali
2: kati tayimbo
1: Uyene manga
3: Muzei sebo
1: Yangu kirire
3: Anti mbademba maga maga Sivalava ni ngamba
1: Yangu ene manga
3: Mbadempu lila malobozi Ni ngamba vanangi
1: Tusa nisokula
2: banyo
3: Kale sebo
2: Tusa nisokula
3: banyo Sebo
1: Erade nyabu
3: Erade sebo
1: Usibio tieni
3: Jendi muzei Muli mutieno sebo
1: Nebao yandi amoru kwe Mwami kitayimbwa.
3: Oruwa chisa
1: mzee. Na agenda agule ndo kwa zi mwanyi wala langambane mwanyi wano.
3: Oba yali tamani.
1: Aba fitina yako no kushalo.
3: Tojita fitina
2: lekanao. Erade nyawo.
3: Erade sebo.
2: Sibye mte nyawo.
3: Jetuli sebo. Muli mte eno sebo.
2: Jetuli. Owa nze ngambi. Ebigambo bya muzee imbu smarti tumuagaliza. Nze ngambi ya kambi jeo. Kantu wale kendo kwa zemi yembe tano. Ne overkedo bili. Echo manyenti nchi jeo.
1: Una ya wagidi.
3: Awagide naye nja mugamba jemu
1: kanizizi simba ali mukuno gato asimba we walale
2: yeye wa simba wagwayo
3: waliyo butale bwendo kwezo singozi twalako mukatale
1: sizunga bashanga wano
3: banange muzunga
2: wano wabayaga wabasunira
1: jitwale mbotali bale mezigula ate nzizi
3: uzimba
1: muno okufa
3: bazigula ate no bazinonya nabunonya
1: nkubulire mukyala kitayimbwa sijja kukutwala mwanyi mu butale sijja
2: okoza ko musoga nti olobye
1: ndobye sijja kakati no tubadde nafe tudda wali mu lujja kwa takimi chinge na wutu wutu
2: chinge na najisobola
1: haba wakado baita wakuzanyi jimwe nga jawele lorabi otusembulize kwa mpaka walimurujia
3: chenza agateko
2: che waziziko walila chipoti chirunji eche wajizisili lako kutakangalinji
1: mae takeli otolijako katituo tandikila kato
2: ujako bujako
3: vionga vizito wa banang
2: baji we takalunji
3: kantu wale kwa bibiri banang vizito wakufa Ntuwale kwa bibiti
1: Mutie rao
3: Wano
1: Mutie rao
2: Kaka neso mbele
1: Kale kati mwefetu kutade Kamalato usonga nene konyabo
2: Kale nze kanso mbele
3: Mbadeni nawe songa yange Sinene nyonyo na yera Nene
1: Mkali
3: Tusoni wesebo no Anti mbadeni na mutegeze za koda Anti ngeenda kujayo kakati sebo
1: muliro mugongo banyange no tula no bangana sulo mutego katonda wange
3: sorry
1: mugongo jafada
3: iyo bambi tandike ntya banange naye kibere chama cha fe
1: ichaje
3: nsonga anti mwami kitayimbwa atemba de sagala abimanye era yensonga lwaki nafunye omuzeyo omukulu ku kyalo kuno
1: ucho
3: gwendo woza anti wamizi
1: Songa nene kwa limu gondio wenzi kwa maraya buchi. Nedanti botani katuwe kisize nti tugiri. Nedamune walune ya jawa nongera ngamba nsonge.
3: Aa, ebyange tebiri bwebityo.
1: Okay.
3: Sibwe bwebiri ebi.
1: Okay.
3: Na ye, twabadde tufunye omukolo.
1: Otyo?
3: Nga tugenda kufuna omukolo ku kyalo kuno. Era, ebyembi nga bwebinajja. Nengambo wange. Kasoke nebuze ku bantu abakulu kubanga nze nyinza okukirowooza ng'ekitono ate nga kigenda kubeera kinene. Nengambo omuzeeyi gwe tulina kuno ku kyalo yeggwe. Kanji gye nkubuuzeemu obuzibu obwazze. Munnange ebiseera byange eyo nga nkyavubuka. Nagenda n'enzaalayo omwana. Kaakati bwe nzaala omwana, omwana yali wa bulenzi. Nga nkyasoma n'okusoma era bwe namala okumuzaala, naddayo n'ensoma, maama n'asigala ng'amulera. Kaakati bwe nakula, omwana era n'asigala ng'abeera waka kubanga omusajja naye yali akyasoma nga ffenna tukyasoma tukyali bato. Ne bamundekera n'embeera naye nga maama y'amulabirira. Kati gye nkulidde eno gye nfunidde mu zeyikitayimbwa ono. Kaakati bwe nali njija maka muno nga baŋŋamba ate ebyo omunyumiza ki byayita
1: ebyeko
3: biyinza n'okuttira obufumbo. Kanange ŋŋamba owaayi kasabe baŋŋambye. Ŋŋambireka munnange mbadde ndi awo omwana yampisizzaamu akasimu. Nga ŋŋamba maama nafunye omukyalo ow'okukola ki ow'okuwasa nti omukyalo aliwa.
1: Otyo?
3: Abeera wa mubeera wa mbuki.
1: Oli omutabani gwe wasooka okuzaala omukulu.
3: Omutabani nga yaŋŋamba mubeera wa biki. Ne mugamba oba wafunye kati engeri gye biri ebyavuga ne mugamba toyanguye nnyo okyali muto. Ebyo bireke. Nze ndaba sinabi nga saabiwadde budde. Nga tujja kuddamu naye nze nkoze ki? Nkubuulidde nabadde nkyali awo. Ng'ogundi tajja nakayiza muwala wange. Ono wa mwami gundi kitayimbwa yennyini. Ngajja nga ŋŋamba
1: ono abeere Kampala.
3: Oyo abeere Kampala. Ngajja nga nti maama nafunye omulenzi. Kunze mulenzi ki era abeera wa? Ng'omwana ŋŋamba nti bamuzaala Luweero. Luweero ye waffe. Nga mugamba nti ewaani mweddira ki yakugambye nti ki? Nga tanyumiza mannya taŋŋamba mannya ga mutabani wange yennyini. Nga ŋŋanda mu lugye waffe gy'aŋŋamba nti omulenzi
1: gy'azaala.
3: Nkubuuliriza nga mutabani wange
1: bwe
3: nakeera kya ne neezaalira.
1: Bannange
3: muzeeyi nabutaabutanye si bigambo ono wa waka kuba ono muwala we.
1: Otyo?
3: Kaakati obuzibu we bujjidde baali baazaalayo n'omwana.
1: N'omuvubuka oyo Katonda wange.
3: Baana beezaalamu omwana.
1: Bannange nga amawano. Tekikomye
3: ku ekyo yamaze dda obbigamba kitaawe nga bw'agenda okuleeta omuki omuka waka. Omuko gwaleeta waka nze muzaala wadde si wa kika kyenu.
1: Kukaata omwami tewamugamba nti
3: wazaalayo. Omwami saamugamba nti nazaalayo omwana.
1: Tabwegudde.
3: Kaakati bintabudde.
1: Tabwegudde.
3: Mbadde ndowooza nti mbagambe babireke bikomaawo.
1: Ali kati
3: babivemu
1: oyina kusooka n'obayita bombiriri omulenzi n'omuwala ne musisinkana ewantu. Owulidde? Ono kitaawe wagamba mangu nti omulenzi yeefudde ne mutabi
3: mugamba.
1: Osobola omugamba nti omulenzi yeefudde oba yagenze mitala w'amayanja aba yakoze atya naye ne kikoma awo bano
3: n'obwanaaba abuuzizza nti omuko yakoze atya.
1: Bano bo n'obagamba nti muli baaluganda mwembi nze mbazaala.
3: Bano abikkiriza naye
1: wabwawo nnyo naawe.
3: Abalina n'omwana.
1: Obutasisinkanya baana nga wakazaala ono ne bamanyigana.
3: Anti kaakati olaba obuzibu we bubadde nti oli abadde yakula dda. Kati nze ŋŋanduzi tebayinza n'okuwesanga wantu wonna.
1: Kumanyiganyisa abaana kintu kikulu nnyo. Owulidde?
3: Ate ono ng'agamba abaana be tebatambula era ono olwamaliriza emisomo. Nti kagende Kampala atandika okunoonya ki emirimu kuba abadde abaana be tebatambula ng'onaamugyawo omutwalawo.
1: Ekirungi nti abadde wammwe obanga agenda okukyalako ewammwe omwana ng'omutwala ng'oyita munne nga bamanyigana. Kumanyigana kintu kikulu nnyo.
3: Abazadde museeyi ŋŋenda bagamba nti
1: bakome ku ekyo
3: bagenda dda mu maaso
1: babadde
3: bategeka mikolo.
1: Olaba ekintu w'okitegeerera nga kitegere kese atebo kituwa la maso buwebulabu businga bako mao kwecho babisiri kire otegede bakuze mwana na hichiri echo kufumbiri gano bachijemu
3: na uunze
1: zichenda bachichi
3: uru Uruganda rugenda kubera rutia
1: Uruganda rugenda
3: kubera uwa muzukuru uwaba zadaba abo Uruganda
1: evishiga deba virekene echo ino kusaba katuonda ntibalime kwe yongera yobi komaa uo
3: banabitegera
1: bajja kubitegera banalema ujja kubochejeko era gobaganti omudira munze mbatadde te mudanga ne maso gange kunde tirabisirane byammo
3: bali kene yo mwami yeto soka ngenda bagamba
1: omwami yeto soka kumunyega tomunyega ko kwecho ube banabanga bakulemere
3: echo mbadde nchitira dalo olwensonga nti siso usachi mugamba mukusoka
1: ha gwe balete bwe bakulemerira nze mbajunyu gendo balete nze mba kunyo nyolele
3: kujia konga tulinyane tugenda Kampaloru wensonga siso pula baleta kuchalo chino salongo naba manye
1: baleta nga boze ya togenda kukuba mulele kuchaloko nabuli omwa manye gwe baleta nga boze mpola mpola tutule wano munju nze abana mba nyo nyolele china abale mo kutegera obagambe nti nze mwemba tade mugenze kuleta mawano mugenda kuzala abana nga bigwe nyoli otegede nze kenda bache choka
3: muze biyo biintabudde
1: tofayo bijja kugwa
3: era nasuze seba se bine simanyi bwengenda kubatandika
1: kijja kugwa tofayo
0: katubebere naba bebere bebubebere ngatumanya bebubebere oro tubebere ngaba bebere bebubebere mu program agafa ebubebere
4: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
5: nine komye wonga ya mani ya mugundu katenyu mokuchira se wali olabye hello Mr. Right komye wo musizone yokusatu kustatens makulachika okutandika nga 15 omwezi guno gwokusatu buli lwa sande kusawa bilia za jiro eno ye show yokuogere

0: gunga gufuwa bulala
1: gugubula kugundi ambuliko kodi
0: oba gwa kutuse gundi
2: soko tuwente
1: ente
2: musiramu watu gambe ente
1: ya rabbi mungu yangerera
0: oba yali ategeza zino za mubigalie nusu nga kulike ente
1: mungu yangerera
2: kulanga ente oba buze yali ategeza
1: twagende mbwene zigera zizinde ekiralo tenizitomere ekiralo nechimenyeka neziduka kati ziri marungu eyo
0: zekenge
2: kati fabenjo tukozotia
1: kati mwabencha
0: Allah tugered
1: Allah tanabagedera Mungu aja kula kwa acha
2: chaiga
1: aja kwa chiba isam
0: inshallah taala omulunje mwagalo ye comedy credit yobudwe mtu abulijjo nango sibyotya lolu tambude tyo nako olwa lero yidi yancha otegedde zuhia kusala bisolo otegedde so nolwe chaina salira koko kumuno bayine koko esatu emujiwe muno olidi bintu bya gabana kuyambagana kusinzira nawe mbera nga bwogira ba mukitundu jo wangalira nze jaja mwemze ikamade weswa gwa kamina staino zakayo mutabani wa mwali mukigundu simaruto one wali bakijule kalungwe masaka mkwaniriza kunyo program agafe webe
1: ne muzukuru wa mvili ndabula debeli to msajja fumulya mu nsonde litogera nsoro zeri so mutigwe nsonzo okutungwe nkuru nato chifumbi kola ko kiroga mutubo nange nkwaniriza akaongeza ka lero
2: we wao nange mungeri yemu kokulisayo nyo wali mu program watabadde tusubira nti bakutute bulungi abasobodde okubanga ate baji kuwereza nafe wetu gukide tuberenga tukutwala tujja kuba tukunyukako ku saawa nya ate bannabya mizanyo nabo baberenga bakwatamu olwalero ziri ennaku z'omwezi abiri mu mukaga omwezi tuli mu gwa kutano biri abiri mu mukaga gwe mwaka gwe tutambuza yenze owe bitumbwe NP Nurini Pase the head girl kilo hajati mukwano tukwaniriza konyo mu program agafe bubebe
0: mbaba munango mulamu agafe oguna ko lwalero ono mama yafumbirwa maka otegedde nga inaji yasokera yazala yo mwana owobulenzi ne mukujeno noto ya muganti munange ninayo ku mwana ati munange ebintu nga byeyitikiriza makagana amapya azaddemu omwana omuwala n'abalala kati omwana olwakuze bagenda mu Kampala ngali asima mwana munne basokereyo byabo bya pika ndi pule kakana bazadde omwana kakati olwagize omuwala nabo tula nti mama ngenda kwanjula omuntu wange azala muzukulu ogundi nti otyo
2: bintu bifuusa serious
0: agenda kujja kakati munnange mwanjuli makagaba kadde eranga yemwe mama bagenda okumulaga ebifaananyi okugira okwetoloola nti yono gw'olaba era ye taata w'omwana
2: kikigwe
0: mama okwetegereza nga ye mutabani we gwe yasooka okuzaala maka gali amalala owulidde era mama agamba bwe yeebuuzizza ku musajja mukulu ku kyalo n'amugamba nti abaana bagambe kikomaawo oba baazaala omwana
2: ebyayonooneka
0: bikomaawo tebongera kusajjula kizimba
1: kyo
0: mama aganti nga babadde bagize baagulako dda ne ku bintu ebimu eyo ebbalibbali kadi zikaabuuluka abasirwaku n'omu
2: ye taata waabwe mugambe ki
0: balina n'omwana owulidde kati nno omusajja mukulu amugambye nti bafuna engeri gy'obigira babisirikire bikomeeyo ate nabo beeti otegedde kuba ago mawano be batuzaalira abatugumbuzi owulidde bw'obitegeera n'obisirikira ebidirira byonna bijja kudda ku ggwe
2: kikutula omutima ekyo nno nga muno obadde omusiimi olaba tegundi weeri
0: mukanya muvudde mu bwavu asazeewo omwanjule otegedde
1: bagenda okugamba nti
0: oye ziro
2: bibeera byangu ate abaana b'ennaku zino balemezaamu
0: maama agambye nedda tukole tutya nti musajja mukulu amugamba nedda totawaana kikomaawo nga bw'okitegedde kikomaawo tekigenda bantu balala bamuna agamba bantu by'omuvubuka yagize atya naye bikomaawo bo nga bo ababiri osobola obbatuuza nga muli bbali eyo n'obanyonnyola naye ab'ekyalo mbagenda nti amuvubuka byakyankala timugenda maaso na mikolo egyo ku nooti 752-898-955 ne ku nooti 781-752-2228 wakika
3: Banafe.
0: Baba.
3: Banange mutya.
0: Tutyo mutya neyo.
3: Bane mbagala nyo.
0: Munyanga fetu sinza.
3: Mukuru yange asunzira kamazi.
0: Eh baba.
3: Anange jensunzira nempaza lady yenene.
0: Eh
1: wow.
3: Kina chivere cha kuyiga. Yeba kazi mwe mwavashi okweka abana chichi.
2: Oh why nante mwatu agalanga tukadi.
0: Bagende bagende tukadi lukadde
2: ruzwe.
0: Eh.
3: Omukazi zivunga mbandi ina yakana kange. Nchimanya ndo mukazi tukazala. Nga kati kuyamba cho budde buno kwanga okweka omwana.
0: Awo.
3: Atengo buzivu buno buzika kati agenda kusura bintu bibiri. Wakati obudde buno data singa ategere ekintu kino. Onwanga agenda kuno kwanga akaddi.
0: Okitegedde?
3: Ekintu kino singa akyogera mu ntandikwa. Sinkana.
0: Ojo.
3: Ensozi za sinkana. Kwa kati singa ya chofukera mutandi kwa. Umwana na ayu ni wati maandi wali mganda wangwe. Ile chibichari vade huu.
2: Kwa
3: kato mze uwa zeda.
2: Uwa zeda kati muwe kumagezo mchala.
3: Amagezo kude huno. Chageno kola. Zara.
2: Chakola chi?
3: Amazon
0: Zara. Weka amazi. Network kutima watima wa. Mundafe.
3: Oye.
0: Mkuu.
3: Mazene mba kwa.
0: Amina. Mkuna.
3: Murimutia.
1: Mwetuli.
3: Zara mwetuli na ikanoni.
0: Ewa waba.
3: Ndiwa waba.
0: Wangisha rungu.
3: Darongo.
0: Wangishebu.
3: Kikugambia.
0: E mkuru.
3: Kipulokulamu ya mwembade. Mbade nina jemba na katuke wakono. Kukute vungutemu.
0: E amina. Bela kwa ulidizi.
2: Radio Budu.
3: Mbade bere.
2: Sebo.
3: Mwe wale kuweleza.
2: Weba lotu ulidiza.
3: Mwe breaks my reza chive dalemi yaka.
2: Yes sebo.
3: Akati za kusongeyo. Omuchara ya kore sovi. Hata gamba mwamu msajonga nina fundura ambu nina ya kana. Kati sawa nina wimbuli mbulago. Nika tama gezi gemuwa. Kwa mzei wa mugandi. Buitawa na obagabi wajichukumawa. Kati ne vili ya miembaka wa visazemu. Wata hata wazitekele na mufikazo yote ama kata sigaziza. Ate bali nabo baba ja kuhereza mo tata java gamba mumuhereze mu ya muwa wasamuno muwase
0: mawu
3: nze wenda ro mkazi ali stopping bali aba ite abana batuza abagambe bo banagana abaleka abya abazalu kukebona
0: eh nga amazoba bulira
3: yanga amazoba bulira ne baba ne balemeza mu
0: ajja kuba akejeko
3: ajja kuba yakejemu nga yo msango tachalina
0: we bali nyumu nanga we bali
3: leta deko nyoroze kasense
0: amina tegedde nti ye mama ababulire nti muri ba ruganda banange mureke kuleta mawano
2: muleta gwano ajjeko ye
0: bwana akukutire yo bone basigalanga bagenda maso abate
1: yajja kuba kitadde
0: si zara bimungwa
1: bimungwa wewe wanafa bagenwe ni kunga sirape masaka bakuletede obujjenye byo bwekikecho waguru mu bantu abakuru na abato kuteka na abakadde atenga babajjanjibira danga bayambisa abasawo abakugu erigwe munnafenga wakubwa stroke otawanyizibwa omutu ogw'olutentezi osanyalala olumu omugongo olumu ennyingo n'olumu amavivi waliwo abaana bafa balina ekizibu ky'obwongo nga kibaviirako kubanga tebategeera bulungi oluusi ne bayiika n'endusu ne balemwa n'okwogera abaana abo baleete tujja bakolako kati waliwo abalala mwatu abalina ebizibu ebyenjawulo nammwe mujje kati genuine kunga therapy mwatu baga nti omwana oba omuntu ono awonera ddala kakati no tuga nti obujjanjabi bwaffe busesira ku kuwonya obulumi amangu ddala naddala mu binywa amagumba ennyingo awamu n'emisuwa olwo omuntu naddamu n'atambulira ddala bulungi nnyo nga yeeyagala mu bulamu obumweyagaza kakati eri mmwe abaina ekizibu ky'obwongo kite autism kakati mwamuwebwa eddagala erya kunga therapy era mu bbanga lya myezi esatu gyokka bwegiti gumu ebiri esatu bwaba mwana obeera omaze okumulaba nga ateredde ddala bulungi nnyo ng'obulamu bweyagala, bw'oba mukulu naawe obeera omaze okufuna enjawulo ng'ogiraba, kale teweemala mu maanyi, weekwate bannaffe abajenweniku nga bajja kujjanjaba. Banono basangibwa mu Goffland wali ku Goffland Hotel munda okulya na ofiisi z'ebyokulonda au kuraunda bauto yekatwe wa kulide Masaka wajja kulaba ekipande nga weekiri. Bakubire ku 0752 28 9 oba ku 0782 23 8 82.
0: Mbaba wewa utukwebaza nyo mulungi yekumide ku radio budwe yomutu abulijo na alongo wa salongo pita kakobogo munangu wali eganda mbukoma nsimbi wibali kuagala programu agafe bubebele atene salongo pita kakobogo mununu mununu mutula vile konyonti munangu tumuagala
1: tine mpala na ya feva wala
0: ne ya mwaka ya bulimwaka
1: ya feteka
0: bulimwaka
1: bulimwaka
2: na tete gwengabo wajigula kumuno na fetu gude yente watu suvi zente ya fe kati kubude buno
1: muna ingila mumpala na ya ngeni sarongo mununu
0: duwa bulijozo kusoma
1: wangenda mugenda ya fete mujia kubiso
2: wala tutu suvi
0: za zuhia otegeti
1: Zina baga wangu nyada kubale tulazuri ya
0: tonda wange. O wange! Sebo tata.
4: Po.
0: Netu wakanga tuina. Netu wake kutima ibulada. Seruganda!
1: Mukuru!
4: Chaimani.
1: Sebo!
0: Nangi.
4: Agamba te Chaimani.
1: Munange mwe tuli.
4: Agamba tia kwa janda ula.
1: Aliwa na amema.
4: Agamba tia senga nolini pasi.
2: Na anga sina tabu sebo.
4: Vijaba njuku unju.
2: Mwebali.
4: Nge mkwano kwa masingo bagala na bagali ze virunji.
0: Wata ipinga.
4: Vija sumani zipirondi vijaba kako machaza.
2: Sebo.
4: Uchama zima.
0: Ojo.
4: Mwama kumulese morunji.
2: Atengi
4: na mbusi ndi kilaba na bata galaba nae kumanyagana Uchama zima omundo kumanyagana Wabate kende Ataba kazi no muino lugezi gezi
2: Utia
4: Ataba kazi wagenda nebazara vane pali
0: Utio
4: Urukuba tayagala omisaja manyemu no ya zara ko Nchama zima mulekali na mukweka na kugamba tazalangako.
2: Ato baba tugeya mbo
1: tugeya mbo. Naluka ganzi nukula baba kukula. Naluka uli kuzala.
2: Venga. Wanji.
4: Ochirabe muno vyoko le chiro misana hira vika.
0: Maji matege kweka.
4: Zeka amati.
0: Sebo tata.
4: Nina muganda wangeba mwita yunu sali yawe evijava.
0: Otio.
4: Majide nko konja yu bako agala nyo zedi jasmani zipulondi vijabu
0: mbaba batula vile nyabe vijabu antinafe tuba agala nyo okama robu mazi mkulu MD waliku RB tombo wa muamiro jazibu Kenya mwibali mundangu kubangu kuhuli kuledi yudwe mtu wako
1: agambachi
0: agenti antebo bebele amuvako
1: abuze mko
0: njali
2: kati encha tukozate
0: amusira kati
1: encha idi tunategera chakoze
0: siswa haba ni mkwano guwabu yona agenda yabwa swahaba ni kusaidi yeri yona
2: kichigana
0: ya atagenda ya musabo oteke
5: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansi yona enu ye radio budu radio yomu tuwa ulijo ebisa sate vigwa yo
6: waha koteka mbote
5: ayi mbwai
6: ayi
5: karevu Ono yekalebo wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko Chogin Herbal Products abakukolye bisigwa ne sabuni yabinyiriza nokulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na Chogin Products clean your skin open your luck
7: Bwana kalivuje bale kosewe.
8: Kale baba.
7: Olio mwana go banyurudde mu kidiba mukama ansasire.
9: Omwana ono muto.
7: Okibanyi tino kya ekidiba ekyo nze na kisima. Ne baba uzizza ne nanyene kidiba nga si.
9: Polisi ne tadde waba sirikale basatu. Okoleki.
7: Era ne yo poloti mu kiri kijimanyi kati si yange.
9: Anna.
7: Yo mwana nga afudde muto.
9: Toto nyago muto ye nyina ntino ki? Nti kidiba kyange anti obudde bagaba milioni nya.
7: Agwe we just keep quiet.
9: Anti bagaba milioni nya bo gram kimanyo butufu na nyene ko.
7: Zive ko zigendezo
9: si.
7: Achokolike
9: sizaka
7: kale mwa mwa mukuru mato
5: uyu yikale Kalevu wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko Kyogero Herbal Products abakukola ebisigwa ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarket season na Kyogero Products clean your skin open your luck
6: Banamasaka Shift Initiative Limited watakake domwole so gutambuzo mwaka okuvanga tano paka kuminanya june masaka kusaza ground zi tunawera mwole so hatu kwekwebio msuhuzi nebio mnambuzi mujatu kudabie tuetaga kumiwande jisali duako na mwabasu uzi mwitibwa mtuundebia mwe naba tusa chinomu mbuki ngemi daraja mwe kati ngamukuba kuziro msambu msambu piri anamukaga chinanamukaga chinanamukaga hatu wakulete denebi soro Bijo kufamuzu Emarasi maya gonya Timba Nemi rara Bounsi nkaso saba nane sakasi Nemi rara Oko gato kwa nendongo Egeno kubanga pako keso bude Goku ingira kumeiniketi Osasura kumipiri Nukura baby solo Kumipiri Nenga mawana jange Somero wanaru kumirukumi
5: Muzadde munange gano maulira gasanyu okuva ku Nairo Vocational Institute Masaka kati omutindo guli waguru nyo dala kale gwo muzadde leto mwana we yamala P7 siniye yokuna wamuno ya tafuna mukisa kutuka yo abangulwe masomo agenja ulo omuli na sale teaching building construction plumbing welding and metal fabrication fashion and design hairdressing and cosmetology electrical installation nendala nyinji echenja ule chidi ku Nairo Vocational Institute omuyizi bwamalirize misomo je tumufunira omulimo atenga nebisale byakute Nairo Vocational Institute tusange mchibuka Masaka kukube lide Kampala kilomita zibili zo kukufa mnyendo kurude kako obatu kubide kunoti msanfu noti bili satu bili mkaga munane munoti

0: tukulamu sizako agwe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio budu radio eyo muntu wabulijo netukwe bazajo na josobo dokubira ngate hotu sizake ngalo uruna kuruwariro yente kateka ya tu ratu kwenke sports special okuvobu debu nopake sawa zigenda kubiri radala mkaga ze chile churuna kuruwariro vinji tugenda kubira ngate tuyogirako ebitambu demu vyemi zanyo okusingi radala onomugwangi ya fila Uganda no kwetola nsiyo na ogenda kupiranga ate obitegeerira ddala bulungi sotula kalira bulichimu ogenda kupiranga tochitegeera bulungi nga bwekigenda kupiranga ate kitambula esawe ne soka ekutuswa ko bannaffe aba B Winbet Uganda aba government tweyunge ko ngoita ku mutimbagano gwaffe ogwa www.bwinbetug.com teka mbutes www.bwinbetug.com ensonga zonna osobola kupiranga ate ostambuliza ddala maridadi sana gowe na omulunja uliriza ila tugamanti tuwakulete debi yumba agenda bugenzi wali mnyendo ya masaka wano genda mnyendo opposite neste jiensenene uogendo kubiranga ate osange chiyumba chafe ensonga zona osobolo kubiranga ate ostambuliza ddala maridadi sana gowe na omulunja uliriza yomo ntuwabulijo ready yobodo sobibana fabo ababi Winbet Uganda habakutusa kesa wene soka yente katekeno ya tuwa tukenke sports special yenze tamkede umbalu mkwagaliza ukulizo kulonji
1: nange zeroni sobinji bitu kendo kubeda nga tuogidako bie mizanyo koso kubako msiyo na so bitu wingi veda li happening bulikasera bulikasera bulikasera so tu kusaba chimu karimiko butagesa kakwatako kujia kumidako radio butu era tukusubiza nti wezina wilida sawa mkaga ezechiro ogenda kupera nga owulidde bingi era ogenda kupera nga oyize bingi munteka teka ya feno nga bulijjo era okutandikira koko mpaka za Rolando Gallos zino mpaka eza tena zindi da mugwangi ya Ufaransa nebo ziita French Open obato ina musango gonna gonna gwoziza sempaka zino zibadde okuva lukumi mulunana 1891 lukumimuru nana mshenda mugumu mpaka zinonga zijia zitojera neza agenda kumutendida kwetu zida vila kakati guti yute kwa Grand Slam lukumine nda vidimu etanu so mumuwa katubeda mkone Grand Slam event zivera nyia kubeda ke ya Australian Open kubeda ke ya French Open kubeda ke ya Wimbledon then kubira ko course ne ya US Open izo ze Grand Slams enya so kakati we sangange ya French Open okufuka Grand Slam kino kyategeere kikamulu 1925 era Rolando Gallos eberawo omwezi gwo kutanunga gugwako so week yebesemba yo mu May ngabe kiri nti tulimu leona kuzumweza 2 mukaga kitegeza nti by Sunday May jakubele kumekelezewa kati mpakazi no zijia mwiki yewe semba yomu May ili mpakazi no nestambula weeks biri na mbirira chitegeza nti ezomu akaguno ingiri jezata andi segulonga abiri mwenye May zino kupele nga zikumekelezewa na kuzumwe singa musambu John biri abiri mukaga era edition yenu ya chukumi abiri etano nemu Grand Slams okubali yafuka Grand Slam ya chenda mukaga mumbere mubendala so amanya go amanene mu muzanyo gwa tena mwegali bagala bikide muko mubami nemba chala ere bisere bisinga tu tunulira nyo mu ranking is bali rank tibatia era mu mvano okuba sedinga so kakati mu bachala basidizi wanabona kumpi basidizi 10 nyo abasoka bonda bachakola bulungi era mutendero gwo gusoka baguiseko okuli mwana mwala kwaita Alina Sibarenka kubanga gwa basidinga nga namba M then mwana mwala kwaita Elena Rybakina nga namba 2 Iga Swiatek namba 3 Akoko Gauff namba 4 then Jessica Pegula namba 5 Amanda Anisimova omu USA namba 6 Elena Svitolina okupaka mugwangira Ukraine namba 7 Mira Andreeva namba 8 then Victoria Imboko chifo namba 9 Carolina Muchova namba 10 name Belinda Benchiki namba 10 nayo 10 name era bona first round bakoze urungi then bogenda mu top 20 mu seedings nga bwe bali mulimu kabalemeredde abalemeredde okola bulungi crown yesoka era ng'omukwabo ye Linda Noskova round yesoka tiyagiyeseeko oyo ne yabadde seed number 12 then omukyala omulala eyalemeredde okubeera nga yeyongerayo Ekaterina Alexandrova oyo ne first round tiyagisimatuse then kakati ne seed number 20 Ludmila Samsonova ne tiyasobodde okubeera nga yasimatuse naye nga basigadde especially mu top 10 bwanda bwanda ba entandikwa yaabwe eweereza essuubi n'amaanyi then kakati then ne mubaami mubaami of course mbadde muko shocks especially mu first round nti muba top 10 seeded players mulimu kaba kiteriddewo ku first round kakati Daniel Medvedev bali ba yali yabadde seed number yes seed number 6 ne first round tiyakisimatuse ne Teda Fries yabadde seed number 7 ne first round tiyakisimatuse kosa Alexander Bubik yabadde seed number 9 ne first round atiyasobodde okubeera nga yakisimatuse naye ate abamu kwabo abalala bakoze bulungi ku round yasooka ku Yannick Sinner naye era akyali mu kubanga oyo musiddings bamusiddinse nga nnamba emu nga tutandika empaka zino then Alexander Zverev number 2 Novak Djokovic number 3 Felix Auger Alisime number 4 Ben Shelton number 5 Alex de Meunier oyoyo number 8 nina ye mpaka zina wachari then yogera ku Flavio Cobori oyali seed number 10 then wasanga Andrea Rublev number 10 na imu ncheka chekeno abadda chageza kukupera nga akangaza wabanga atira udali mbele ya amanyi kakati ekimu kwe chichako za maulire so far so good mcheka cheke yungunodi guno ye mwana mwenzi yanga gwaita Moise Koume mvuko na inimi yaka 17 Koume ya sodo kupera nga ya jemu yaliko ko champion grand aslam champion ye wana Malini Asilik so umwana mtu wa miaka 17 yasodo kupera nga yamulindi gude obayi amulindi gude namuja mpakeza Rolando Garros era so far so good kakati ye chali shock ya tournament era mwana mlenzo ono mukasera kano ya amauli la gate se kubanga jisoka kwa kupera senior player Marini Shirik kubanga already ya wangula kwa kone French Open actually yatuka kwa kumu semi finals yes ezabili ya bilimu ebili ya wangula kwa kumu US Open so banga ya mazanga zanya tena banga deni in fact gap wakati uwe ne yanga mkubie gap ya miaka abiri chitege santio na abira nga dadi uwe abira mzala na ye kamu kubie mbira nga bwegeza kwa kupira ngetambula era mkusoka kamu kupia msambu mkaga nekadamu ni kamu kwata mkaga biri ni kamu kwata mkaga emu mubera nga bwegeza ko kupera ngetambula era yafuse omuzanyi gwa tena akyasinze okubera omuto ku myaka just 17 okuwangula grand slam main draw match kugamba enebera main match nga si qualifiers naji wangula nga muto nyo ngaje tukomeza bwagenda kupera nga wetegereza no lensonge eyo mu Rolando Garros liko libaddewe yabana eyabazanyi ba tena abali bawanguddeko game yonayo nanga bato tujukira mwana mwenzi kubaitanga Michael Changi ku miaka 17 na kuchenda musanvu mu 1999 tujukira musanyi wate na kubaitanga Guy Forget mu 82 ya wangu la ku miaka 17 na kuzali 40 actually nina kuzali 14 then tujukira Boris Becker mu 85 ya wangu la ku miaka jali 17 na kuzali 19 ne Mats Wiranda mu 82 yafuna obwangu soba aina match ya wangu langa aina miaka 17 nako 2.75 so mweze akome linyo boli yao edili nokusigala nga lijukirwa mukazanyo katena singana asigala ekigere kiri kumuliro kubanga kati sawa zino kiri eliye nti yensi emazo kupera nga mutegera abadde ne debut etaiza kupera nga era birwa ndega kati shajo kupera nga zako ye omutindo guna agenda goku maacha okulaba nti kubanga bwojira mu gia era kifanagana ko muzanyo go mpira kyobadde yanga nojja nokule ebya magera ku debut so abantu basigala okuteeka ke Elise George nga bebuza agenda kupera nga za coach agenda kupera nga za coach agenda kupera nga za coach so ye mwana mulinso ono ava ku mugwangira wa Faransa asodo kupera nga yeti samauli de gonna unako lwaliro mungiri jia performance muko nga binkana nebwana Marin Cilic okubako mugwangeri ya Croatia bogenda kupena gawetegereza mungiri jia bakwasaganyiza muko lunako olwaliro then of course muli muko na balala bachiageza ku okubera nga batira udale mbere ya manyi kakati walo namukadde gubaita Jean Renaud Struff lero ku myaka asatumu mukaga nina kwa abiri mwenda okubali bata ndiko kupera nga bakola rankings za ATP musavu esatu kakati ono yakwata ekifo ekyo kubiri okupera nga nabera nga mukadde nnyo akwata ekifo kya kubiri mukubera omukadde at least okufuna ogwangu singa ba omuzanyi wa tena ngaliko ko mu top 10 mu rankings mu Rolando Garros ya chikula kwa yali Novak Djokovic ku myaka 38 nenda kuzali 3 onachikweze ku myaka 38 actually myaka 36 nenda ku 29 yewana Jean Renaud Struff okusinkana olinga mu ranking zali mu ali mu top 10 nina ngukuba akubanga yasodo kupera nga yakubiye mwana mlinzi yes yasodo kupera nga yafunya ogwangu obwamanyi akumenski mwembeda nga biyageza kukupeda nga etambula kwa mwaganda wafauliliza radio wujo radio yomu tuwa ulijo so kekazanyi yako of course mwini muko bambi ya ba with the duo winga kupangi chobo chisubira kakati mbami yali Carlos Alcaraz ya with the duo winga oyendo mranking zi yali mchifo number 2 yafuna muko vizivu mchisambi checha right kakati Carlos Alcaraz na ata sola kupeda nga chimekinga then umulala atasola kupeda nga chimekinga obeya with the door winga yali Lorenzo Musetti wino mranking zali mchifo number 10 name so kakati abo mubami abo chasola kupeda nga chagana nebachivamu then mubachala mwalimu kubambi abasola kupeda nga bachivamu bogendo kupeda nga wete gereza kakati yes nga mwana mwala kubaita Barbara Gricheva yavamu ni wamusikiza Daria Sinigo then Sunei Katal yavamu ni wamusikiza Atamal Akopashi then Veronika Kudemetova yavamu ni wamusikiza Francisca Jones ne Maketa Bondrosova yavamu ni wamusikiza Veronika Enjaveke abo tebaso wala kupeda nga wachimekinga wabaso wala kupeda nga with the door winga mbeda nga wabali wageza kwa kupeda nga wajikuwa saganya kwa mganda wafaulilize yo mtu wabuli Joe Radio Wudu so zempakezo nga wazitambula tujukine last time mubachala yali koko gao kufaino ya kuba Alina Sbarenka na muangula koko taiteyo then ate last time mubami tujukine nchi faino yali koko Carlos Alcaraz ni Yannick Sinner iranga wabi nkani dadali banga yali pamvu nyonyonyonyonyo nila Carlos Alcaraz museti zonda zonda zeba bianka namu ya maliliza ya funa akamwenye mwenye akasembayo na beda champion mwente kateke yomuru ndiyogo kareno zimpakeze za Rolando Garros oba French Open muganga eliabu Faransa nga waziri mpera nga zito jira mkasera kano
2: kari bionde binavayo uja kubira nga tobi funa utelefu gichichimichoka cha kubanti weko mide kredi wudu radio eyomu ntu wabuli jo tugena kubanga tumula muko then bituva mkumula muko tugena kuja tuwe yungiriyo nida chikesi dake zente katekeno tovao
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabuli jo
4: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti bampeyo chapati endala ntwalireko naabeeka
5: munange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka
4: bannanga ate n'akawunga kawomye kano wakaguzewa naawe
5: Guto naulira kukawunga ate ngane mpya eti wa spring flour. Spring flour ajira mungano nobuunga muyonjo ate nga aroma. Talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini mwenda ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutoma nnyo. Olwo nokola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akoleba Mandela Millers e Busega. Era nga tabiri ya Mandela Group.
3: Tam mu twa guse eranga ne MTN Momo egonzeza kungeri jose sula mu school fees okusinga ko bulijjo kati sasula school fees ngokwesa Momo wefunira omukisogo kuangula school fees wa mwaka mulamba amasomera gafuna fees okuita ku Momo nagoga kwefunira omukisa ogwo kuangula school vani obajiite entambula yesomero atese chocho ka abazadde namwe musobola kwefunira school fees loan ku Momo cholino kola nyigasta emumu kagatano stachina na hashi obakozesa Momo app okusasula school fees oba okusaba school fees loan. MTN Mobile Money Uganda Limited edungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Promotion yene yokuvuganya yakakasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
6: Kuli kumacha muli naku.
3: Kuli kumacha.
6: Tuninga.
7: Abe nye drivers kabu jose niya MC Madi mkabutaka wa kabaka. Good morning.
8: Yenze Jackie Petra, the dopest female DJ ni Uganda Kapala Masaka. Watufetujita ni sepaka nya.
7: Mzee jaja mwemzee ikamadi weswa kwa kamino staino za kayo. Fetu shimbu de.
3: Program mziteka kumunkenke. Kuli kumacha. Program selukera.
7: Kambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari koseza sichirala. Kwa mburu na bachara.
9: Oline kwa na jambu mwende temetaka kwa mburu.
7: Wetaga kusoka kunaza chogo.
9: Owe chogo.
7: Genda bwa gire tuko gire. Jakamba ya zona.
3: Kumbira bili paka nyezo kumacha.
6: Kuli kumacha buli lunaku.
3: Toji subwa.
7: Kano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
9: Yo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi vitanda vya omikaba.
8: Bili mwevi ku.
9: Bili mwevi ku.
7: Mwevi ku babi fu ya.
3: Kira ngo tuni nge program selu kera. Kuli kumacha. Wanuku radio budu. Radio yomtu wabuli jo.
6: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
3: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
6: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuka ko yonna gyoli. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Tuche yongira yo. Oli disebye mizanyo. Wano program tuwa tuke nkuke sports special. Echitundu wa chisoka. Wano ku Radio Budu. Ngache kutusibu wako. Biwini Bet Uganda. Bulicho wetaka kwa msibu waka papula. Biwini Bet Uganda ye chidina. Omuli odi zensava. Nama guba gata banga wo. We wandisa katuku www.biwinibetugi.com. Otanikira okusiba kumipira juna. Wini Bet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries. And Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukiri ziwe liabo. Abatana weza miaka

kurugendo kubelira ddala amna olwencha then neba nafe ababulemezi bulemezeno yemu kwezo timu esinzo kwiranga tezete kateka omwaka guno gwa bima 12 mukaga iranga bali wansom kulu gwaita mutaraga frank na mutaraga frank yateka mu msimbi na damu timu esaza elia bulemezi so nabolu na kurwenchia bagenda kwiranga tebazanya muko omupiro gwo mukwano atengera lwe bagenda okwanjwa squad yawe mu bujjuvu then nabatende su bagenda kwiranga ate babalaga eri banabulemezi abali annaka mu game ngabo jjo kwiranga ate etambula so na kurwenchia wali ku kisawe che Kosovo eche bulemezi ngabulijjo banabulemezi mugweyo musobolo kwiranga ate mwirabira ku ndibeyo ngabo egenda kwiranga ate etambula tegenda kwira nyangu nyo na atemula n'abasambi abasambi ba mwabo ngabo bagenda kupira ngate bakozesebwa omwaka guno ogwa 2020 mukaga ngabo guli mukubira ngate gutambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijjo radio budu so na matimu za malala gali mukubira ngate gete kateka gali mukubira ngate gete kateka njago kutegeza koko anti accordingly emipira gya masaza ga Buganda jigenda kubira ngate ajiro nchingi wange nakuzo mwezi 10 omwezo ogugenda kubira ngate gutandika omwezo gwo mukaga ezugenda kubira ngate zero nchingibwa then jojitani kenge nakuzo mwezi 13 era twakutegeza kodda anti owechitibwa minister yatugamba danti banafe abecha dondo bagenda kubira ngate bazanya nebuwe kula ye game egendo kupiranga ategulawo na dami pe jama saza ga Buganda jukira anti bibinja era still byama dokubiranga ate bi confirming bwa byama dokubiranga ate bi confirming bwa erange kibinje kya bulange munono mwe muri buwekula buwekula ne defending champion so budi yagwa mu kibinja ekya buwekula defending champion then muri mune buvuma muri mune buddo muri mu chadondo muri mu busuju muri mune bururi muri mu buwekula buvuma buddu chaddo no busuju then nebuluri je mipirejo obabe bantu abo bali mu kibinja eche kya bulange buddu mweri then mu kibinja echa muganzirwaza mwe muri singo mwe muri maogola mwe muri butambala mwe muri kabula mwe muri kochi mwe muri nebugerere muri musingo maogola butambala kabula kochi then nebugerere atenga mu kibinja echa masengere muri muchagwe muri mu busiro muri mu bulemeze muri mu gomba muri mu sese muri mu nemaokota amasaza ago mukaga ile kibinja echa batunulizi abala biladala nti mutufu ye je twitter group of death kubanga chagwe tewangula kumpaka zino tewangula na kumpaka zino niyo bo lyao batekawe embera busiro chikopo kine chilina na bulemeze chikopo chilina gombe chikopo chilina then nemaokota chikopo bachilina ila amasaza gali abiri guka mu kibinja cha gata wanguranga ko mpaka izama saza bibana faba chagwe then necessary nenga balala bonna bama dokubira ngati wangula ku mpaka izama saza na damu kibinja echo ngabwe chiri so mumu wa giants omuli bulemezi bulemezi eno njako kutegeza koko ndi yetesete sebulunji ngabwe mbade kutegeza koko gomba eyagala kubira ngati tekawe embera Richard Malinga kuba nafe yabayo maokota ni HHM na danga sinzide mumpake za masomero nazi wangu liadala obulungi enyo adhene saza ili yaba nafe yabayo chagwe chagwe no mwako gwede mutufu bali baman chagwe nubalinga aseno kubanga mwaka guli batu kawabudu neba timpula mwako gwede batu kama semifinals ilabu wekula neba jambu wekula nege na mfinals ne wangu li mpakezo so kati mwaka guno chagwe gena kuiranga te koletia mipile jama saza ga Buganda tebanga asino neruzingo mwili uguo kusatu mbutufu ngate wangu de lisazeri liachagwe ila ngabe tuwakutegeza kukonti ama teka mpakazi no gachu uka abatende si aba liji ubango inomulimu tokiriza mukono gumu gutekeno nomula no gutekeri at least niba noba kirizeko basobola kubira ngati bafune imimeje okora eri muri kwere teka a federation yagena mas no kubira ngati etekawo then necho kubiri nti ebisawe 18 kwe 18 ebisawe musanvu bibyaka kasibwa nti bibino kubira ngati bichaza kempakeze za masaza ebisawe bilale 11 byali bina bibino kubanga tebiterezebwa ebyali bino kubira ngati biterezebwa era ne balekera abakungu abobukiiko basobola kubira ngati bakwasaganya then ebisawe bimara kubira ngati bidemo kubira ngati birangirwa era njago kutegeza ku kontinge nakuzo mweza 13 okusinza kunte katika ngabweri ejja kubera Saturday.
abakulu bajja kuddamu okubeera nga tebalambula empake balambula ebisaawe ebyo yonna yonna gye biri bongere okubeera nga ate awamaggwe balaba oba ebimu ku ebyo bye baatuma okubeera nga ate bakola nabyo ku ebiri basobola okubeera nga ate babitereereza ddala bulungi so zempake ezo oba update eyamasaza Banabudu naku olwenkya Mugenda Bulenge Goma naku olwenkya Baina Friendly Waka then Butambala Bulemezi olunaku olwenkya nabo bagenda kubeera nga tebainvading abasambi baabwe abantu basobola okubeera nga tebabategera then ne Kyaddondo teri wala kubanga juke nti Kyaddondo yegenda okubeera nga ate gulawo ne bannaffe abaabuweekula ekitegeeza nti byonna byonna byalina okubeera nga ate bakola balina kubanga ate babiyisa mu bwangu ddala kubanga ekisooka nti akadde ko kamaze okubeera nga tekaggwayo aggwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Voddo so zempake ezo ezamasaza fixtures enzijuvu esana zigena kubira nga tezi furumizibwa nenga mpozi ko okuwa ku fixtures ezijjo kubira nga te zitaandika ezijjo kubira nga tezi taandika na dalanga agemu esoke mazo kubira nga te komekerezebwa ejjo kubira nga te gulawo wabula jijja ku gulawo na kuzomwezi 13 ne nga 10 na nga kuzomwezi za 12 mulumu that is nga waise wiki namba tujja kulaba Buddu ngezanya bululi waka wali ku sports arena ekitovu lwa kuwante ekisaute kina bakwira nga tekika kasibwa nira tusubira nti bimu ku ebyo bibayogerako bigenda kwira nga tebika kasibwa anti byamazo kwira nga tebiita then busujju bajja kubanga tebasamba buvuma mawoko tabajja kubanga basamba chagwe eyo game ejja kubera nunji sese bajja kubanga tebasamba Bulemezi sese singe kuma uno mtindo gwa Gwasoni wedde era game ejja kubera nunji Bulemezi no kubira nga tesala amazi egendere ku side za sese then busiro bajja kubanga tebazanya gomba singo bazanya kabula bugere bazanya coach butambala bajja kubira nga tebazanya maugula munteka teka zonna ngabo zigeza ko kubiranga ate zitambula gobe na omulunja buliriza eyo muntu walujjo so update yeyo ajinja gaddo so kubiranga tofuna gobe na munna masaza awuliriza mukasera kano siku buddukoka wabula na masaza malagonna ngabo gali mukubiranga ate gakwasaganya ensonga twagala kubanga ate natumula muko hisawe soka bwetu bekomekerezeddwa then tugenda kupanga tumula muko tuline kitundu ekyo kubiri tubalire banafe aba Bet Uganda abagamba tweyunge kongo ita kumtimbagano gwa fe ogwa www.bwinbetug.com ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala maridadi sana.

0: Uri wakati mchitundu wa chokubili ya chembo siyeri ya mizanyo. Wanumprugwa mtuwa tukwenkuke Sports Special.
1: Chali ku radio budu a radio iyo muntu abulijjo mwebali nyomwe bali lidala mwebali kwiranga ate mujye komide ko mwebali kwiranga ate muuliriza dakika zo 23 zoka ezaka ita kusawa etano ezekiro tuchali munte kateke ne yatula tukenke sports special ngabwe limkubiranga ate etambula tubade tuchali ku timu ya Madrid echa mazima season yeno irabikide dala bubi munchuka chuka ya batendesi ogendo kulaba nga bajeuza bya Ronso balesa Alvaro Ruberoa ogendo kulaba nga Alvaro Ruberoa gubalese mutufu tebamwesiga kuchicha agendo kupira nga tatekao olumuno olowoza nti ekizibu kinzo kubanga kibira ddala munda na ddala ku president owa timu yabanaffe aba Madrid anti ayinza okubanga ate ideas na dala ezidukanya timu eno zigenda mpola mpola nokubera nga ate zimugwako ye mtende soyo rather ye nagaga wa club wa president wa club yabanaffe abaliyo Madrid mukasera kano rone tuolekera mukulonda ilo kwa club ya Real Madrid mutofu na president aliko kati oyinza nokweka nganga tazeko irai nsonga lwachi nti nokulonda omutendesi wa club weno na omkuru gobaita Jose Mario Felix Mourinho bo kumulangirira kuchi agenzo maso nokwera nga te kudelays kubanga situmanya nagenda kwera nga atajja na dda kubatendesa ababiri rather kuba president ababiri abavudde yo kwagala okwesimba uno kwagala okutwala engule eyo eyo ba president ku timu ya banaffe aba na Real Madrid mukasera kano irando zabibimu kwebyo ebya wadde club ya Barcelona omwaganya nokongera kupira nga te wangule chikope chechaliji so dala okulonda kwa president ku timu ya Madrid kunachusa performance yabwe itabadde nungi kunachusa ebintu bingi oba twinze okuddamu ne tulaba the same Real Madrid and next season ija
2: ibadala tukiriza nti waliwo kati Madrid level kweli nga ne ideas mpya ulumu zibera zetagisa kubanga kati president wa Real Madrid abadde we banga eliwelera ddala in fact okuvira ddala 2009 ye Perez nga ye president wa club weyo nenga tera ayongira kulaga nti nengwa kubadde abadde okuba 2009 nega kati achaya galo kuberanga abeerawo of course ajage nambi afayo nga president wa Real Madrid chasinzo okupero wa amany akubanga Madrid ewangu denyo Perez ono mukasera kaba wangu de bikopa 3 mukaga omuli ne bikopa mukaga bya Champions League so echo chibera chinji mu RM obako mukulembezo bogende okupera nga wetegereza atenga wesanganga Madrid ebadde ko ne ba president sabalala banji na ye ekyokubeera nti Perez paka mukasera kano ayongere kubanga jo kubanga waliwo level wotu kano labira olabira mtu nolaba nti mtu bitabu same kasito tandiko kuliranga waliwo koko ye kwa saa kwa sensonge zitakwatagana kubanga Perez ye kwa santi Barcelona ebadde jiye kulaba lefu okumalira ddala n'emyaka ejuwera era neno soni ya gamba nti timu eno yale mirudu okufuna obonero 18 naye nga obonero obone ekibale miso bufu na baalefu kati obona bona obera obonero obulaga nti waliwo kwebita kugamba kibeera kifuuse nga kwekwasa kubanga ebyendabyenda byayogera tabiina koplof actually n'okunoonyereza era bagenze okunoonyereza nga balaga nti Barcelona ebikopo byendabyenda byesembye okubeera nga ewangula ebadde biwangula mu butuufu bwabyo so kati buli kibadde ekikopo ekigaana nga kigani eri kilabu ya Real Madrid kati ngecho president lwabayo n'agamba nti bari freeze bali against that club ngera nga agamba nti Barcelona ebadde gulirira balef then ate Madrid ekopo bebe wangu de ebyo byo bibeera okay tebirina ko buzibu so nsubira nyo nti ebe nabe na bulira statement sezo olaba nti mubeera muko okwekwasa okwekwa songa obutagattagatta bulungi mubeere mwobendala nsubira nyo nti because Perez bwaba badde ku ntebe okuva 2009 kitegeeza nti mukasera kana akanga akange emiyaka ababula ke emiyaka 3 ayingire emiyaka 2 ne ati mujukira nti yali okko mulundi gwasooka wakati wa 12 ne 2 mukaga bi 12 ne 2 mukaga era by then mujukira nti Madrid by then utwala bila ba the Galacticos ne ati kyonyisa nti wakati wa 12 ne 2 mukaga timu eno tia wangu la binji era echama nche bafuna mu kyali yali Champions League game ne ati boyajja mu part 2 najanga mulongo same so ze ninamuko kukiriza nti akoze era tajja kuva ko biti wabiye nga president wa Madrid achasinze ebyafayo of course ba Julian Paracios bali oba Juan Pedros ba Miguel Aguajiro ba Pedro Paragues yogera kuba Rafael Sanchez Guerra bonna bonna baliwo Ramon Mendoza Lorenzo Sanz bonna bonna baliwo naye ono ye president asinze okola obulungi era ngaokola ko obulungi okukukula bikira mu bikopo byasodo okupera nga wangu de ekitali kuna kubaganyako birowoozo naye olumu bagwetaga new ideas Ramon Calderon yaliwoko na wangula ligi titles 2 nera echamvira ko resigning nga mwalimu ko scandals Ruiz Carlos Otis ne yakwata mko na wangula ligi titles 2 nengula banti okuwangula kwa bwana Yesu kwa bwana Perez kukuli waguru nyo nga jetukomeza so walo issues nokubera nti agenze akowa mu myaka kwango mtu ali myaka 79 ejemya kulaba nti jibera minji nokuruwoleza club eno bo lyao akwinza okubera nga akutinitini so olumwa wetaga new energy so kubangira erebedala bwe yali mu 2009 nga yamu ku mulundi ogwo kubiri siba nzo kupera ngali mu kasera kano kati ona ali ayagala okujja bamuita Enrique Riquelme Enrique Riquelme muto ali 37 so, umuntu ayina emyaka 37 yes anzo kubala king experience ne umuntu ali 37 ekitegeza aba iga aba chaina byalubirirwa
3: aba muluvu
2: abera muluvu okubako byawandi kwakati ono kumpi alimu level yemu na haba zanyi miaka chitegeza nti chona chona chiba chituse kukirabu oba timu eruo zinze oba chona chona chiba chimukosa butelevu ngo kugamba chiba chimukosa butelevu ngo muntu so nsubira nyonti Perez actually nzi singa nadibadde chitabuti tacha ina nyochi ya inza kuprovinga ku Madrid ningulaba nti akoye waliwo levu miyako mtu watu kanga ebintu ebimutakyafa nayo nyo scandal zezo ulida mclub sonsibida nyo nti Perez kandi bade kade katufu singa chiba chisoboka Enrique Riquelme obo uliyao
3: na mulika utu akwata
2: yes na solo kupeda nga akwata first of all mugaga siga manti wakwe ya mugaga then nechida lanchi timu ena ajagala nguo muntu na ule nsongeyo edando sa Pereza ino kupeda nga yege ndedeza dhoya gamba yeta fudeyo ichina hava mkalu yicha jo kupeda nga genda na chonenga yi Perez mulimu kwe ulida ye ulida nchi ubusobo za chabu lina ubusobo kupeda nga usabi ingida dala kukira abweyo munsabi ingeyo mugundwe nsabi ingeyo amanyi bogendo kupeda nga wete gereza so nze kulwange ndaba Perez asabi nze bulungi but yandi badde katufu kwa kusobola okubeera nga a stepping aside netufuna ku new brand netulaba kikyagenda okupeera nga zaako of course mwinza okupeera mu kwekusi twagulinga naye era bakulazenti ne Perez wakyali studio okusi twagulinga weekuli Madrid okumalako kampeni nga tena kyewangudde ekyo kiba kikola amawulire era kibadde kimalidde ddala ebbanga Madrid okuba kampeni namba ne bajimalako nga tebalinayo wadde kagama in fact okuva 2009-2010 ne babadde basemba okubeera nga babeera mu situation yagala okubeera nga efaanaganyirizaako eyo mu ggwanga erya Spain then of course muli mukona ebintu ebirala ebibadde bitawanya club eno muli mukabazanya abaalema okulipressingibwa ekyo nno kibeera nnyo ku timu zinyingi for example kakati bwetegereza omusambi nga Luka Modric modi yukono kufali yava kuri Madrid atimu inekula ganchi yalimu kufuna replacement yentufu ya Modric yes but show me anyway bali but wanga they are best na hiru kujia ikifana nyeshtufu ngecha luka Modric chibade chagani de dalobo liyao then but Toni Kroos wevava ononyo msambi wa kwerezecha Toni Kroos na chonga tomulaba katate mumbela ya mwe kwegaseka basambi nga ba abasambi nga ba Carvajal kubanga neya sodo kupera nga ya sivu de tagenda kupera nga dango kupera nga zanyi na Madrid ononya number biri ainzo kupera nga agenda kujecha Carvajal mutufu kwe nsonga stilu nga tomulaba kubanga yesu ainzo kupera wole msambi 20 Alexander Arnold nila Arnold tenza kwerezecha Carvajal ulaba nti ali Madrid ne kugangiri ya Bungereza imamu drop inze chitegeza nti wali uko kudikraini ngo uko kakana muko kufumu yon vubu kono so ainzo buta kuweleze che nyini chonzo kupeda ngo msubira chibade kipa msambi Carvajal kati okuriplesi nga baba sanyaba nacho chile wikanti dafuse katala ne, dene ili kilabu ya Real Madrid nenga subira nyunti expectation is very high but andikabulu unchi na ye chintu echa sinzo kupeda nga chiba chankalanya of course zensonge zizitegele kako dala okuli because managerial instability ukupeda nga team teri stable mwotende solumu ne dressing room matali nga nyo wali waka video aka saturating nga Xabi Alonso aita abazanyi aina direction gaba twala nenga tino msambikiri ani mbapa abaita nga bajja mu direction ya batwala mu direction yendala kitegezanga amanyi go mutende skumpi gagala kwenkana nkana na go msambi actually nga no msambi command ye yakola nti abazanyi abo beyaita yo bavayo msambikiri ani mbape Xabi Alonso jali abagamba bagende ye kidi aniba polwa baitane bavayo erache manyi maseyo Xabi Alonso aliyogera kubanga olumwe abatendesi kulevo efanagana ko kweti aba ye walo kubaka ibigambo byayogera kubanga you never know solo kudamu natendeka Kylian Mbappe unakulinzo okuchana damu na atendeka Real Madrid so chobola bantu abira silent era Xabi Alonso ye wala nyunyunyunyunyo ensonga ezibambuza ku Madrid then jotu alaba actually no interim manager abaddeo Aberoa ye Kylian Mbappe yagenda mu kuwa mawulire na bagamba nti ye Aberoa yamugambye ku ba strikers ba Madrid mu ranking zali mu kifo namba 4 kakati Aberoa webachi mubuza ako na gamba sinda bachogera ka Mbappe alimba kugamba ngola bidadala obuvuyo nti oli akamalo chogera achogedwa bando za kufuna kusasura mu public ninga ni wochiza kukuminzani ngo labachinzo kubere kiziwe nyo Aberoa okuva mu statement ya gama ntigo Kylian Mbappe kakati kuba strikers wa Madrid oli mu kifo namba 4 ere cha Aberoa ya chewa kanirawo so ni chiongera kula ganti wali uko collision mu dressing room okubira dala ku bazanyi benyini nyini bino kubazanyi n'abatendesi erecho oze Mourinho ye crisis jaino kusoko kupeda nga alwanyisa Mourinho chaina tasaga newe chiba chetakisa ukujawo mtu oba gwani oba ani akujawo timu neetambula Enrique ku PSG PSG yali no usozo okuma Mbappe yali ayagalwa nga solo kufuna buli sente kubanga yali agesako dokusese tuko kubawo na nebatuka nebamulemera na asigala na ye Luis Enrique ya kuesa statement ya gamba nchi kilabu ya PSG yawe ukanyere yali munji yoba PSG yali munji nyo ngate ina Kylian Mbappe okusinga bwe yali uo chitegeza nchi Enrique okujao kwa mba okujao Mbappe china chechamu ula kuo ilo timu etambula timu etuse kufayinu zibide za Champions League ya wangula muka chukopo chimu with Mbappe byali byagana buri ya stories ezali we mabega koko wali Neymar ne Mbappe erecho Neymar yachogeranga Neymar ne Mbappe nga waliwo koko oli awo ebitagatta bulungi Neymar yachogera ko nagama nti ate Messi buyaja ku kilabu ya PSG ate Mbappe ne chimu umutima gwe nagukyukira dala yakyuka kakati nti musambi mulungi buli timu bwali yandiye tazo kube buli mutendesi yandiye tazo kubera naye mu timu ne yaina mwembera embere eyo etafevalinga bazanyi bonabona na timu genda maso so ye musambi Kylian Mbappe kubanga ekyo kibadde kijja kiwulikika nga kyeyogerera kyokka kyokka alabika nti muntu wa ntondo. In fact yakanga kangako n'okunyuka mpira gwe gwangeri eria yakanga kangako n'okunyuka mpira gwe gwangeri eria eria bufaransa bogenda kupera nga wetegereza n'olensonga eyo nsubira nnyo nti ezo nazona zina kupera issues ezino kupera nga ziterezebwa Mourinho nsubira nnyo nti Kylian Mbappe asolo kupera nga adiringa naye so timu la iradala nga timu ya nkou nabu wagizi wenyini actually kubanga tulabye ko constitution zinyingi awagizi atenga bangola abazanyi ba Madrid twala bangola ko Vini tebako mawo ne Kylian Mbappe jo bamngola yalengira ekisawe ne bamu whistlinga katinga kitegeza nti nawagizi nawo benyini nyini ebigenda maso kutimbi banyiza wagenda kupenda nga wetegereza but ye timu solo kupera nge dengulu because baina buli kyetagisa baina abazanyi abalungi mu department sezenja olo so timbo boina abazanyi abasatu ngoizo baloza ko bonna ku balonde bobero wenzo kuloza ku bazanyi abenzo giwangula nga bazanyi bonna bali mu timu yo akulanga subira nyonchi obo liyao timu eno esolo kupera nge terira in case singa babera bateriza dressing room ino kusoko kuterera then ebirala biroke bidirire otherwise nsubira nyo dressing room bwena badde ne crisis jaba badde mu campaign zibiri esembye same crisis esolo kubera ngira bikawuni campaign ayijo kubera ngejja
4: then lijo gwange ya Spain yo kunti ko dalambo tuf Barcelona efunye opposition season yeno then echo kubiri dilo tunafuna ku matimu za malala tugamenti ama timu za malala manafu ngoje ko Barcelona Atletico ni club ya Madrid kubanga all along etola wa matimu zigega agageza ku kubiranga tega vuganyo ganuga Sevilla Gaviria yao dalambo tuf gana fira dategana chiganza kubiranga tega katako na dakuli jeno
2: Umaru ekisoke la liga eno ensongala kitu tulaba timu zisatu ezi eziteka wembera yengiri giba spendinga nchi chovoda nchi mpira kwangira bungereza olumugu gusigala gwesigalize ekitiibwa kakati season eyo bwetugenda ku season eyo akatali otali bila 25 bila 26 uwe sanga nga atleti kwe timu ya sunzo kuspeni nga ya Spaini zo wakade baba debi bidi mwa asatu nenga tena wia ingi zao kuchikumia na mbutanu atletiko then Madridi ya Spaini nga wakade chikumia kaga musanavu nga ya ingi zo wakade wubili ntio hii ya Spaini nga chinji ni wakadeti ya ingi za chinji then vidali yalu ya Spaini nga wakade wali chikumu wutanu mu January ne mu winter ne summer window so vidali yali ya Spain ngo kade 15 isimbi za euro ne ati yaingiza 18 kitegeza nti okuingiza kwabwe kwali kunjo kusinga okufulumia era babera bakola magoba ga kade nga 2 ne kitundu then kati wesanga Barcelona nga basa bafulumia okade 2 musavu ne bayingiza okade 3 mukamu babera bali na magoba kati wesanga nga timu zendala okwata ne basasanya mu kugula abasambi chikaluba kati club nga Sevilla basasanya just team 2.5 esimbi za euro nenga te bayingiza okade 5.5 Bilbao basasanya okade just 2.2 woka okade 2.2 woka timu yakava wansi mu Premier League ebugulamu muzanyo nga yakava mu championship ngeza mu Premier League ebugulamu muzanyo mula basigiro na kustwa golinga babera ever timu zimugwangira Spain babera nnyo mu kunyunyuta timu zaabwe especially club zezo zituogedde ko kenda lango joko Madrid ngo joko Barcelona ne Atletico Madrid kilabu zenda lazibera mu kunyunyuta timu zaabwe chobola bantu wesanganga mu league eyo timu zezo ndala zitumenye ziingiza chinjo kusinga echi spending wa
4: yeah.
2: Tiwesa nganga Celta Vigo ngaba ingizo ukada tanu mukaaga bomu kuingizo ukada tanu mukaaga ate bomu kufurumia neba furumia ukada kumi na buta anu katishomula manti mugwangi da spende so lukusange no tisizo ningatimwe bade nunji noji magamaga campaign edako neri okere kusobera kati girona ya zeo wansi nenga bako la mkoma gabu kadabili muenda nsimbe za euro na ye girona ni mkampeni zi biri ya mabiga bako atake chokusatu baliko mchokusatu mlariga wembasa elavide neka tibaze wansi olaba ne create team ziwazaka bako wansi team wabayaka sumu siwa bako wansi nezija ulijepuka ngida spene yoko nchiko katinga olaba Oviedo Choviede yaba kazola boyaba wansi boyaja wagulu bomu squad ya bayongera mu kwobuka de wali una insimbi za euro kati mazima dalo bukade buna oina timu zo sanze mu la liga zibaddemu obukade buno bosubirachi era chubula ali wadok struggling ne baddayo so awu yenja uleriwo mu gwangira Spain nti atengo mpira guli ku spendinga bobata sola ku spendinga sente mu kugula basambi which means watu uja kupeda ngwa kompitinga katimugwa ngira mungereza yo ye wiponi ya wenambe karate ya wikinesi ya kwa ngira Spain nili jezendala nchi number one spenda mugwa ngira for example mu Spain ya mugwa ngira Italy ato sanga Sunderland wa mungereza mungereza Sunderland wa yava wansi sente zokazo kazi ya teka mkusaini nga wazanyi katimuna agena mbulaya nenga echichava mkuspendinga sente nyingi kumpi abazanyi aba amuleta aba singa wanda wanda aba avao neba saini nga abazanyi abalala so nenga bambi ne ligi zezo tozi nenyanga Spain ti enyingi za tojigida gida nyana ya gwangali ya Bungereza enyingi za ya ukanida dala ngaja tukameza kwanga Bungereza revenue especially mu kulaga emipiira so okulaga empira mu Bungereza kiba yingiriza sente mpitirivu nyo ili club zezo kata ati kirabika nti eyo ye struggle nambe mu gwange lya Spain ne muri gezendala so umalo I think yonsonga lwachi olaba nti mu gwange lya Spain tulaba timu zino zetumanyi nga zezivuganya season in season out olensonga nti kirabu zendala byo spendinga sente sadi tebazina zeba spendinga akilabu zizo kufako mkwangi ya Spain endala
4: kali mbira wetu wetambula ku radio budu kuli radio iyo muntu wabijo tugina kubanga tumla muko then wetupa mkumla muko tujitwe yongiri yoto vao
0: tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio iyo muntu wabijo
5: Bade mani nondi kubegera tuko wasana tuto bare.
6: Ni atingo ndeke detoke.
5: Hadi akabuka na mpaunga kauma. Irangi na kubuza mukambuli de yakaguzewa.
6: Teka na utu tuswaza. Kubukongo buza jiba guza kauunga.
5: Na kuchimu chasu sedo buko chiri kauunga.
7: Boko barua kabuze mundete.
5: Muko ensonga ya kauunga. Kauunga chika nunga kauomo.
7: Muko onobudu super maize flour. Akwale bwa barona agro business center.
8: Muko semanyi bwono chitwala. Olabi yote bwo mpacking kila ifu.
7: Akaunga kabudu super maize flour. Karunji. Kawomu keru burunji atenga kasunsu dwe byume byomulembe kekebe jeddu abakugu eranga kali ku mutindo gwa siyonna oyagala kasomero ka hotel ka kulya waka obaka amukoro akawunga ka buddu super maize flour chejo kudibwa mucho gwa ketaze mu butono oba mu bunji kaje kuduka lyabwe mu nyendo ku mukono gwa dyonga wakaisa ku stage ngo yamboka okwolekera kuweroka obosobola kwegendera ku factory waliye kabale bugonzi Akawunga kabudu Super Maize Flour. Kakolebwa Baruna Agro Business Center SMC Limited. Bakubire kusimo. Noti musamvu. Mwenda munana. Munana mwenda. Atano mutano. Obaku noti musamvu munana bili. Kumina musamvu. Nkaga. Chenda munana.
9: Premier Distilleries, bakuleta de Uganda Gold. Omwengo gode kende. Katibuli omugu wa yaya nila. Gulimuka chupaka. Miru sibibili. Oh, bugunyo sigalo likwalali tofuna hangover herata guunyi sakamwa Uganda Gold katigutunya kumikoro mumivuru na buli anonya vibe sorule chupa ya Uganda Gold kuchomu tindo UNBS ya kona musitampu mtituwe nywere mfuna mu supermarket ne outlet sizo na mugwanga haba subuzi mkume notu musamvu nyemu satu nyataru mukaga musamvu munana
10: Uganda Gold from the makers of coffee spirit not for sale to persons under 18 please drink responsibly
11: tamu twe guse iranga ne MTN Momo egonzeza kungeri jose sula mu school fees okusinga kwa buli jo kati sasula school fees ngokwesa Momo wefunira omukisogo kuangula school fees wa mwaka mulamba ama

Uchali ku radio Budu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidela, mwebali kuwira ngate mjie kumideko, mwebali kuwira ngate muuliriza. Kale no, anyongiro kujukiza kuko, banyuanyi bafabo, aba ingine Robin Phone Repair and Accessories mnyendo. Banono, baso mesa guagalo kuwira ngato higo kani kama simu mukasera kano, jangoso vlo kuwira ngato higo kuwira ngato kani kia delavunu unji, yugira kuspea yena wama simu, nga screens enunji okuzama, mouthpieces, yogira kucharging systems, obuzindalo, hoja kupiranga tubu finya darabulu unji. Balina baka andika ama simu, gama angaga Tecno, aga Itel, aga Viva, aga Oppo, aga iPhone, tobira na iPhone yeyo mbutufu nge kutabu seko ko, nienga toina angirichi, toina spare, banafa baingina Robin, phone repair and accessories mnyendo, baja kupiranga teba kulira kwa darabulu unji. Na nebike wala vinji vyo nabiyo na babikani kate ni spare wali, gweno makanika, yeta zo kupira nga tofu na spare nga tomulina jangu wali kuingine Robin Phone Repair and Accessories ya solo kupira nga te omufuna accessories hizo neza masimu okuli USB, okuli chargers, covers yogira ku screen guards, batteries atebio na kubi ya wansi atenga bili original wali mnyendo opposite ne church wewa kulira amanyo wogendo kupira nga tofu sanga so jangu solo kupira nga te wame songa ozitambuliza dala bulungi nyo nyo nyini dala mukasera kano so gena kupira nga toku besimu note musanfu tanu bili chikumi chenda muenda lukaga nkaga munana note musanfu tanu bili chikumi chenda muenda lukaga nkaga munana na dalagwe yetaze speya owa esimu zona yetaze kupira nga taigo kani kama simu na yetaze accessories zona ezama simu ojia kupira nga tozi funa butirevu na wali mnyendo opposite nechia chuva kulira manyo kuchizimbe kutwali just tuachusa muchusa na yenga twadda okuchizimbe kwe nyini nyini ate ne tuongere okwera nga ate atugaziwa mu mbera nga bwegeza ko okwera nga etambula agamba chimusaigwa Yesu bujumba sese kalanga la saidi lio gambotia wewe uli kwera nga teje oli wewe uli kwera nga tensonga zona ozitambuliza dala maridadi sana mwena abaje 10 deke yo muntu abulijo abanange mwe bali nnyo mwe bali lidala mwe uli kwera nga tensonga zona muzitambuliza dala maridadi sana mugwangi ya Spain nga tuvudde yoko and then loni yaliji gwanga eliya Italy yoku ntiko by the way twajogeya kuko wano

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta. Nga faba tunde waguluwazo.
1: Radio Buddu. Eno ya radio yomu.